0: again ng prosecution, no? Sa pagsasabi nga po nila na yung pag-appreciate natin daw ay iba. Pero i-fortify ko lang yung tanong ni Chacha kanina. So,
1: opo.
0: Kung basic lang po nga ito, no? Basic lang. Huwag natin pag-usapan yung magmula ng Vice Mayor. Magmula lang nung pong June 30 ng 2022 hanggang ngayon na bank records. Clearly, yan po sakop ng clearly yan po ay naaayon na sa batas.
1: Well, Manong Ted, yung position kasi namin dyan, again, without saying kung tama kami o mali kami, this will really be up to the impeachment court, is sabihin na natin na yung bank records ay only from 2022 hanggang present day.
0: Mm-hmm.
1: Ang pananaw pa rin namin dyan is ayon sa allegation, no? Wala naman kasing sinasabi na pumasok kung anumang illegal na pera o anuman o hindi na deklarang pera sa naturang mga bangko. So, sa atin, it's still not directly alleged, no? Walang ganyang allegation to justify na buksan yung mga bangko. But again, that's just our position. Kaya nga, I don't want to say na na siguradong tama kami or mali yung sinasabi ng kapila. It's really up to the appreciation of the impeachment court. Yan lang po talaga ang position ng defense. And whatever happens, depende kung ano maging decision ng Supreme Court, we will have to assess. No? And then, of course, consult our client kung kinakailangan.
0: Opo. Sige po. Attorney, yung pong prosecutors, no, after the the hearing yesterday, nag-presscon sila, no? At sinasabi nga nila, itong Article 4 na aming unang inilatag, boundary na kami dito. As a matter of fact, well, we have proven our case, no? Although meron pa sila isang testigo na haharap si Attorney Matibag. Yung dahon dalawa na NBI officials, agents, ay sapat na para patunayan nila yung kanilang allegation sa Article 4. What's your comment on that?
1: Well, siyempre po, no, I think inaasahan nyo naman na siyempre on our part, sabihin namin, hindi. No? So sa atin, we will leave it up to the court. But for us, siyempre, we also had our target for the past few days, the first few days of impeachment trial. And siyempre, ang position namin is we were able to hit our targets and we were able to successfully test credibility, whether may credible man o hindi yung mga testimony ng witnesses and show the infirmities dun sa mga ginawang investigasyon. But syempre po yan ay talagang appreciation ng impeachment court kung talaga bang they were able to prove their case.
0: Kaya ako tinanong po yan ngayon, again, sabi nga ninyo expected na sagot yan, di ba? Sa kanila yon, sa amin, kaninyo, you were able to hit your target. So Nahit nyo ang target, attorney, na patunayan sa impeachment court na yung kanilang allegation dito na grave threats, yung sinasabi na pagkontrata, no, ng isang by contracting ito pong contracting for the assassination of the president, no, at saka yung grave threats na ito ay hindi impeachable offense. Ganun po ba yun?
1: No, actually po, Manong Ted, hindi po ganun, no? Yung naging posisyon ng defense. Ang posisyon ng defense, number one, no? Yung characterization na threat na yon, banta na yon, hindi po yan yung teorya namin. Ang teorya namin is mali nga yung pagka-characterize na banta yun, no? To begin with. And yung pagkokontrata, we were very careful with that. Parati natin sabi, walang kontrata no, na napag-uusapan. But again, Manong Ted, I think kailangan mapaliwanag sa ating mga kababayan na cross-examination pa lang po yung ginagawa namin eh. So, kailangan pa pong intayin na maglabas din ng depensa ng aming evidence in chief para makita talaga kung anong teorya ng depensa.
0: O nga pala, no? Kasi meron pa ho kayong side pala, sagutin lahat ng articles. Baka nakakaligtan din po natin yon, no, na ito ho lamang ay prosecution na pagkakataon. Meron pa po kayong mismo na ihaharap na testigo, kung meron man. Meron ho ba kayong testigo dito?
1: Yes, meron po tayong mga testigo dyan. So, pagdating po naman sa ngayon, bali ang para lang masimplehan natin, kwento pa lang po ng prosecution yung narinig natin, no? So, kailangan hintayin din po natin yung kwento ng depensa.
0: Aha, opo. Sige, so, ano ang take nyo na

0: Kung boundary na nga sila doon sa NBI agents, meron pa silang dagdag pang boundary itong si Attorney Matibag.
1: Well, I don't want to speculate kung ano yung purpose no ni Director Matibag, but I suppose meron pa silang inihahanda na sasabihin yung karagdagan doon sa mga nasabi ng NBI agent.
0: Mm-mm.
1: So kami naman po, syempre po, prepared din naman kami at patuloy pa rin kami naghahanda para sa isasagawang cross-examination kay Director Matibag kung kinakailangan, depending kung ano yung lumabas sa kanyang direct. No?
0: Opo. Sino po ang abogado sa panig po ninyo na mag-cross-examine kay Director Matibag?
1: Nako, paumanhin, Manong Ted, kasi the policy of the defense team, no, na hindi namin sinasabi kung sino yung tatayo o mag-anchor for the day. Kaya nga yung pati yung sa akin yesterday ay hindi po dinisclose muna.
0: Ah, okay. Cause, sige, so abangan po natin yan on Tuesday pa po. Alright, so...
1: On Tuesday, tama po.
0: Okay. Attorney, ano ang reaksyon ng defense or panig po na, ni VP Sara doon sa napag-usapan kahapon tungkol dito sa sinasabing kaso na iimbestigahan ng NBI without mentioning naman kung sinong na may mga senador na involved dito, pero medyo nag-react dito yung dalawang senador natin na nakaupo ngayon bilang mga hurado. Meron ba kayong reaksyon doon?
1: Wala po, Manong Ted. In fact, hindi namin napag-usapan pa ni VP. Although kasi sa totoo lang, hindi pa kami nakakapag-usap ni VP after ng oral argument kahapon. No? Yung mga text namin, very limited. So, hindi ko pa alam kung meron mga reaksyon o wala, dahil hindi pa kami nakakapag-usap. Kami naman sa defense, Manong Ted, syempre with all due respect to our senator judges, hindi na kami nagkokomento sa ganyang mga bagay. Because, you know, I think all of our senator judges naman, and I can say, no, from the past few days, we can see naman the impartiality of the presiding officer and the senator judges. Wala naman tayong masasabing masama o reklamo man lang.
0: Opo. Nanonood ba si VP Sara araw-araw kapag may trial po?
1: I don't know for sure, pero I wouldn't think so because Manong Ted, marami siyang mga engagement, no, katulad nung isang araw nung akala kong dadalo rin siya, nagsabi rin naman siya sa akin na susubukan lang niyang humabol kung sakali man dahil marami siyang mga meetings. So but definitely araw-araw nag-a-update ako sa kanya and napag-uusapan naman namin kung ano yung nangyari, no, and I'm sure kung meron mang isang panahon pinapanood niya, hinahabol na lang niya through yung mga, naka-post naman po yan. But pinag-uusapan naman po namin ang takbo araw-araw.
0: Opo. Meron na ba siya reaksyon doon sa statement na basa ko po, no, ng spokesperson po ng impeachment court na yung pong threading on thin line ng sub judice doon sa kanyang statement na itong impeachment na ito, wala itong basihan at wala itong katuturan, so to speak, kasi nga daw, from the very beginning, walang ebidensya, etc.
1: Oo, well, naglabas siya ng kanyang saloobin, but hindi na namin napag-usapan yan. Although, syempre, when I saw the statement, no, tinignan ko naman, well, sa akin, naglabas naman ng saloobin ng ating Vice Presidente. Ngayon, it will be up to the impeachment court, but hopefully, hindi naman nila bigyan pa ng kulay, no? It was really the person saying kung anong nararamdaman niya dito sa kasong isinampa laban sa kanya at hindi naman detalyado yung mga sinasabi, no, ukol sa mga argumento ng bawat panig.
0: Nag-react ba si VP Sara doon sa pagtanggal na sa pangalan ni Attorney Zuleika Lopez bilang prosecution? Meron bang reaction?
1: Wala naman po. Wala naman po because, well, number one, no, yung pagtanggal, that is a prerogative to prosecution. Pangalawa, he was also listed kasi as a witness for another article. So, hindi naman natin din alam kung ipapatawag pa rin siya para sa ibang mga article.
0: Sige. So, Attorney, meron kayong deputy spokesperson na kailan po siya ninyo isasalang para po...
1: Ay, nako. Hiling nyo nga po yan, Manong Ted. Eh, no? So... kami naman po ay ako lang po, ino-onboard ko lang po, no, dahil very capable naman itong si Attorney Gular, except it's his first time to really face the media. So gusto ko lang po siguro may onboard. Siguro give me mga 1 week.
0: Okay.
1: Kasi sinabihan ko naman po na by Monday, he will join me, no, kung sakaling may mga interviews para lang, you know, he gets the hang of it, of things.
0: Oh, para din po nga kasi naunawaan namin pag hindi ho kayo pumapayag kasi nga busy kayo, para ho laging may side ang Vice President. Yung pong aming pong adikain dito, laging may panig po ang Vice Presidente. Yung po lamang po naman po ang aming pong purpose. So sa panghuli lang po, kung hindi nyo kakasama ng loob ha, kasi meron po mga nanonood ngayon sa amin, ito hong mga nakatutok sa impeachment trial, eh may mga senador na pinapangalandakan, kesyo Ateneo siya, UP siya, kesyo Ganire, ganyan. Eh dito po may mga nagtatanong, saan daw ba kayo graduate sa College of Law? Kasi baka yung iba gusto hong sumunod sa inyong yapak.
1: Sa ano po ako, University of the Philippines, no? UP Law po ako. Mm. Pero alam niyo Manong Ted, para sa akin, and this is my honest opinion, pare-pareho lang man po, no? Although I'm very, of course, proud to be part of UP.
0: Mm-hmm.
1: But it's really not a school, but what you make of it, no? While you're there.
0: Amen. Amen. Hindi yan sa kung saan ka graduate. Opo. Yan po sinasabi ni Attorney.
2: Ang ganda ng quote niya. Ano ulit yung quote ni Attorney? It's not...
0: Pakiulit daw po, Attorney. Ano po yun, Attorney? Ang ganda. Sabi ko,
1: it's not really the school, but what you... It's not really what law school you go to, but it's what you make of it while you're there.
0: Amen. Sige po. Attorney, salamat po na marami. Hindi ko na tatanong kung anong batch kayo, ha?
2: Thank you, Attorney.
1: Thank you po, Manong.
2: Idol natin si Attorney sa pagkakalma. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. Yan ang talagang forever calm. In all fairness, no? Pwede talaga yung ganun eh. Kalmado ka pero nailalatag mo yung gusto mong maipahayag.
0: But yan ang spokesperson.
2: Yes.
0: Opo. Always ready. Naman talaga. True. Eh, available, no? At well, may limitasyon, ano? Ang kanya pong pagsagot sa ating katanungan kasi mahirap naman nila pong i-buyang-yang ang kanila pong mga strategy at opinion na baka magamit po laban sa kanila. Ang importante lang po talaga, mapakinggan din po ang panig ng Vice Presidente doon sa katanungan natin kung ano po ang kanilang magiging tugon. So mamaya po, uulitin ko lang ito. Ang so far po sinasabi ng prosecution, boundary na kami. Di ba sabi nga, dapat malaman mo na tama na.
2: Okay na, kasi okay. Sabi nga, ang labis ay nakasasama. Binanggit ni Congresswoman Jervie Luisto. Okay na
0: yun.
2: Sila, tama na sila.
0: Tsaka sabi din naman ni Attorney Lorna Kapunan, ikanya, sabi niya, sa aking karanasan na higit ng 45 years sa litigation, you must learn when to stop.
2: Oo. Pero
0: kailan ka titigil?
2: Yun nga eh. Pero partner, habang hinahayag nila, iniisip ko, kung papunta sila sa pag-prove sa state of mind ng BC kung siya ba'y pwede pa umupo.
0: Hindi
2: na sila pupunta doon?
0: Hindi na.
2: Naku, shy. Oo.
0: Kasi ilan yun? Ano anim na testigo.
2: Nila? Oo.
0: No? Alright. Uulitin ko ha, Article 4 kasi mukhang sasarhan na ito sa panig ng prosecution by Tuesday.
2: Sarado na.
0: Alright. Ito ho kasi nga yung binabanggit po nila, no, by contracting for the assassination of the president. Kinokontra ito nila, ha? And then yung pong making grave threats and actively inciting sedition against the Republic. Ito raw po ay culpable violation of the Constitution, high crimes then, and betrayal of public trust. Yan po ang sinasabi ng prosecution. Kaya nga, di ba ho, nung unahan natin mga naging panayam po sa panig ng prosecution, inaamin naman ng kanilang spokesperson din na tutungo nga ito doon po sa physical, tutungo po ito doon sa kakayahan ng Vice Presidente na manungkulan sa kanya pong capacity, sa kanya pong state of mind, o ika nga, sa kanya pong psychological capacity. Doon pupunta yung mga meltdown, outburst na ito,
2: yes,
0: etc. Pero yung pong psychiatrist ay hindi na raw po isasalang.
2: Sayang naman.
0: So isipin mo, bakit?
2: Yun nga eh, pero sayang. Hindi ba siya pwede magpaliwanag?
0: Pero ang balita ko lang naman ito na kung ikaw din yung psychiatrist, baka magdalawang isip ka.
2: Bakit?
0: Doon na lang ako, ha?
2: Oo, ba't magdadalawang isip yung psychiatrist?
0: Unang-una, katakot-takot na bashing ang abuti mo, dyan pati pamilya mo.
2: May punto. Pero kung sakali okay. mang ganun ang...
0: Definitely, ma-identify ka, kukunin ang background mo, saan ka pag-graduate, kailan ka graduate,
2: pwede mabash.
0: Saan ka nagpa-practice, ilang taong ka na sa profesyon. Alright, so i-google ka kaagad dyan, sinong pamilya mo, nasaan ang mga anak mo, saan nag-aaral, etc.
2: Ayaw nila madrag dito.
0: Bugbugin ka sa katakot-takot dyan na trolling.
2: Hindi lang isang psychiatrist.
0: Ha?
2: Baka may iba naman na hindi ganun ang kaisipan.
0: Mas nadami ang iba ba?
2: Kunwari, ikaw si psychiatrist one.
0: Dapat may
2: inimbitahan ka at ikaw ay nag-decide, ayoko na para sa pamilya ko. Wala na ba ibang psychiatrist na pwedeng pumayag doon?
0: Mahirap yan. And the second thing, mahirap din yan. Kasi hindi rin conclusive yan. Girl.
2: True. Totoo naman.
0: Kasi kung haharap ka dyan, hindi rin conclusive.
2: Alam mo, may
0: na ma-assess mo ang state of mind ng tao sa panonood lang ng video.
2: Correct. With just a video. Dapat session yun eh. Okay. Mahabang pag-aaral yun ng isang psikologista at ng isang psychiatrist din. Tama ka. Totoo
0: hindi
2: yan.
0: Hindi pwede yun eh. Kasi
2: true.
0: How can you assess the state of mind ng isang tao by just merely watching video.
2: Tama diba? Yan. Alright. Totoo yan.
0: So, pero, well, it might perhaps no boost the case of the prosecution when you talk about mga signs. Pwede, without specifically mentioning na...
2: Pointing to VP Sara. Kumbaga signs lang.
0: Pwede naman yan eh. Ano ba ang mga palatandaan na may sira ang ulo?
2: Gawin naman yan ang gagamitin mo.
0: Nasisiraan ng bait.
2: Hindi. Ano, yung... Wala ka sa tamang state of mind. Mas maganda pakinggan yun eh. Huwag na may nasisiraan ng ulo. Ang mga palatanda. Pwede nga ano, maganda yung ano mo ha, yung pwede ka talagang consultant, partner. Maganda yung suggestion mo. Kasi nga ang hirap naman kung by just one video ang magiging basihan. So,
0: definitely.
2: Academic discussion ang mangyayari kung pauupuin yung witness sa psychologist or psychiatrist.
0: Anong mga senyales? Ano ba ang problema kapag ang isang tao madaling magalit.
2: O
0: madaling mag-meltdown. Hindi ba?
2: Anger management, pwede mapag-usapan. Management.
0: Pero muli po, yan po naman po balak ho ng prosecution.
2: At hindi natuloy ang balak
0: hindi
2: na yan.
0: Hindi natuloy,
2: wala
0: so
2: na po
0: igalang
2: yan.
0: Po natin yan, tama. Pati po ang kanilang mga sinasabi. Alright, so yung nga lang, no? Ang akin lang po dito, Aaron, matulog ka ng maayos iho ha at Ma'am Grace ha. Huwag niyong kakaligtaan. Tuesday, July 21, 2 p.m.
2: Oh, bakit?
0: Ito ang Thrilla in Manila. Ito ang abangan natin. Palagay ko po baka talunin ang views ng Pacquiao Marquez.
2: Tatalunin ang views ng Sigabo?
0: Malamang. Mga kapatid, kayo po'y iniimbitahan namin sa magiging coverage po ng aming himpilan at lahat ng mga channels sa Signal TV under One News, One PH, lahat po ng mga One.
2: Lagyan mo ng intro, partner. Lagyan mo ng intro yung ano natin.
0: Iyahatid po namin ang ating pong pagsubaybay sa impeachment trial ng Vice Presidente. Iyaharap po nila ng prosecution ang kanilang sinasabing panghuling testigo sa katauhan po ni Director Melvin Matibag. Siya po ay haharap, mga kapatid, hindi bilang hostile witness ng depensa. Siya po ay haharap bilang testigo, witness ng prosecution.
2: What?
0: Subalit, siya po'y haharap sa mga tinaguriang hostile senators!
2: Sa isang edisyon na pinamagatang Matibag Kaya si Matibag.
3: Binabawasan talaga kami.
2: Hindi tayo sensitive eh.
0: Subtitle.
2: Sanay na tayo rito. Pero alam din natin kung pinapatamaan na tayo. Di ba? Alam natin yun. Hindi tayo tanga. O sa paano? Sasabihin ko ngayon sa kanya. O, manda ka pagdating mo. Ganun ba? Gagantay na lang ako? Hindi ako ganun. Kilala niyo ako eh. For how many years? Tumayo ako rito.
3: Hindi ako nang gaganti. Hindi ako mababaw. Pero I'm asking you, my dear colleagues. Huwag ganito. The Filipino people deserve better. We deserve better. Thank you. Hindi ba nanakot yun? Then I don't know what it is. Kung di pa ninindak yun, then I don't know what it is.

0: Yung mga ibang senador, mag-aaral din kayo. Masipag kami dito. Tsaka parang andating pa eh, Mr. Chair. Ginagawa nila yan? Bakit ano? Gusto nilang malito? Para hindi na mag-aaral si Alan? Ganun ba yung gusto nila? Anyway, may hinahanap kasi ako dito eh. Gusto kong basahin. Hinahanap ko yung kasi nga, pinag-usapan namin to ng team ko. Kaya lang, hindi ko na mahanap eh. Nasa phone ko yun kasi kahapon pa yun. But I recall, feel free to correct me ha. This is a minor thing lang naman. Parang dinedescribe niya kung bakit hindi na raw papupuntahin si Attorney Lopez. Kasi naman daw, naipakita na raw ng defense yung video kung saan crying and complaining. Diba, Mr. Chair? So, observations yan ha, ni ano, Attorney Kapunan. Hindi po siya ng witness. Hindi po siyang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining ang isang testigo. Trabaho po iyon ng abogado na i-elicit yun dun sa witness na maipresenta po iyon. So iyon po yung reason kung bakit hindi po iyon po pwede. Yun lang naman po. Again, my utmost respect for Attorney Kapunan ha, and to all of you. You are doing all a great job. Like I said ha, once in a while, we will be called out. Even I even tell presiding officer, presiding chair, call me out kapag sumobra ako. Kapag medyo nag-exceed tayo ng authority natin. Because we're all trying to do our job here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer.
1: Can I just ask the lady from Taguig, you mentioned na hindi ka mababaw.
0: Hindi ako mababaw. Sanay tayo dito eh.
1: Hindi ka sensitive.
0: Hindi ako sensitive. Sanay nga tayo dito.
1: Pero kapag hindi ka kinumusta.
0: Nakakaiyak yun. Nakakaiyak kaya yun.
2: Gusto ko kasi maalaman ko na mahal kita.
3: Maraming salamat po.
4: Get ready for a Wild West adventure.
5: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
6: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
7: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
8: Yeah.
7: Ito masabi ko.
9: Your surname is Ayala.
6: Yes.
9: And you work for Ayala.
6: Yes.
9: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
10: Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.
11: Yan ang mukhang balita.
12: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
14: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
13: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
15: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: Walang kulay. Walang kinakampihan.
16: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
17: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nila.
18: Sa ilang lugar dito sa nang dumangoy.
13: Susugod sa bagyo.
19: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
13: At anumang dilubyo.
20: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
13: Balita man sa lansangan.
21: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
13: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
22: Shula fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
13: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
23: Mobile Journal, Amy Achanza po.
24: Arles de los Santos po.
25: Denise Valdesancho po.
26: Ben Taninki po.
27: Las Paredes po.
28: Jeff Rivera po.
29: Julie Baiza po.
30: Kayla Macanta.
31: Mary Monreyes po.
32: Mariela Pascual po.
33: Hindi ka

0: favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
2: True FM.
3: Ito po lamang ha, sa gitna po ng maingay na usapin po nitong impeachment trial, meron pong binabanggit ang Malacañang kahapon na pinag-aaralan na daw po itong fare hike petition. Ha? And then, of course, no, yung fuel subsidy na naman, kasi po ang babala mismo ng DOE, baka na naman po umabot ng 90 pesos per liter ang diesel. Atin pong istorbohin si Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB. Good morning po, Chairman.
4: Good morning, Manong Ted.
3: So, totoo ba yun? Kasi di ba merong petition for fare hike, hindi nyo pinagbigyan, remember? Doon po tayo nang gagaling. Kumusta na ho ba ito?
4: Opo, in fact, inutusan po kami ni Secretary Banoy kahapon na pag-aralan na po ito, no, itong pagpapatupad na nung fare hike decisions natin a few months ago or a possible fuel subsidy, no? So, hinanda ko, tinatapos na namin ang pag-aaral ngayon at isasabit din namin kay Secretary Banoy within the day yung aming recommendation, no? Which is basically, Manong Ted, no, na ipatupad na natin itong fare increase na to, considering na umakyat na rin po ang ating minimum wage, no, by 85 pesos per day. Ang kung makikita natin, yung minimum wage po natin umakyat na mga 12%. Pero ang transport fare hike natin sa jeepney, 1.8% lang po ang iakyat, piso lang eh, sa unang 5 kilometro. No? So tingin namin, because of the recent minimum wage, kaya-kaya pa naman ng ating mga minimum wage earners itong fare hike adjustments. Ang ating problema, Manong Ted, is that if umabot ka ng 90, no, 90 pesos per liter, pati yung ating fare increase, kukulangin pa rin po yan, no? So meron po kaming rekomendasyon kung talagang bumulusok ang presyo ng krudo ulit, yung issue ng fuel subsidy. Itong tinitingnan natin, itong 10 peso per liter discount, no, sa ating mga pampublikong sasakyan.
3: Opo. So babalikan lang natin para ho mas klarong-klaro. Wala pa kayong ibinibigay, di ba, na pahintulot doon sa 1 peso fare increase, di ba?
4: Wala pa. Oh.
3: Ayun, wala pa. So ang kaninyo, dahil nga meron na tayong wage increase sa minimum wage earners in Metro Manila, baka kakayanin na ng ating mga mananakay yung piso sa unang 4 na kilometro. Okay?
4: Tama po yun.
3: Yun, para klaro ho ito. So, sir, kumbaga, pakiramdam ko, para meron ng tendency na pagbibigyan ito for Metro Manila, paano po sa ibang mga regions?
4: Yan nga ating pag-aaral ngayon. We are, in fact, this morning, coordinating with Andole, no? Yung ating mga wage board, para makita natin yung timeline nila, no? Sa pamamagitan. Pero if you remember, Manong Ted, kahit na yung decision natin nung few months ago, na factor in na po natin yung mga past wage increases, no? So yung ating price adjustments, fare hike adjustments, kahit sa probinsya, kahit wala pa ho itong mga bagong wage increases, nakita natin na ang mga wage increases in the past years, no, mas mataas pa increase nila kaysa yung adjustment natin ng ating fare increase, which we, yung decision nun natin a few months ago. So, still, no, kahit wala pa hong wage increase sa mga probinsya, dahil sa mga wage increase in the past years, ang aming position po dyan is that kaya naman po, hindi naman natin tinaasan masyado yung ating fare adjustment.
3: Opo. Kung atin din po maaalala, meron pong pending din na petisyon ang mga provincial bus operators dito, pati mga city buses, no, na hold rin po ito. Kasama ba sa inyo na ngayong pinag-aaralan itong petisyon ng mga bus?
4: Opo. Ang decision doon natin a few months ago covered jeepneys, buses, TNVS, at saka mga P2P buses also, no? Ang hindi lang nasama nung nakaraan ay yung mga taxi at yung UV Express, kasi medyo late na gusto nag-submit nung kanila fare hike petitions. Pero pag pinag-aaralan na rin natin yan, Manong Ted, no? So when we make the adjustments, ilalabas na rin natin yung mga desisyon para sa mga UV Express at sa mga taxi.
3: So kumbaga, lahat na po ito na mayroong pending petition for fare increase?
4: Tama po yun, Manong Ted.
3: Opo. And then, the decision will, cover only muna, pauna, Metro Manila na naman?
4: Yan po ang aming pinag-aaralan po, no? Yung impact ng fair decisions sa ating mga probinsya. Pero aming recommendation po would be a nationwide in scope. Kasi yung ating mga publikong sasakyan sa probinsya, ang mahirapan naman po. Magkakaroon ng tight and supply problem.
3: At saka mas mahal nga actually yung gasolina sa probinsya, no?
4: Tama po yun, Manong Ted.
3: Oo. So, ngayon po, sir, ang inyong sinasabi na 1 peso na dagdag sa minimum fare, yun lang yun. Wala nang per kilometer na ibibigay?
4: Meron tayong 10 centavos lang po, Manong Ted. Meron tayong 10 centavos per kilometer para sa mga jeepney.
3: And then, sir, ito hong subsidy na ito, meron ba ho ba kayong pera ngayon? Meron ba natitirang pera para po sa GAA natin for this year? O yung, di ba, yung pinanghugutan yung last year pa?
4: Opo, wala na po tayo. Yung ating 2.5 billion na fuel subsidy program, napabigay na 93% noon, ubos na po, no? In fact, sarado na po natin ang libro natin dyan. So, as far as the LTFRB is concerned, wala po tayong paghugutan na bagong pera na nasa budget po natin.
3: So, pati ho sa 2026 budget, wala na rin po?
4: Wala pa ho tayo dyan.
3: Pero meron pa hong budget for this year?
4: Opo, pinag-uusapan na ho yan. Dadagdagan na lang po yung budget kung kinakailangan. No? We have been in discussion sa tayo with DOTR, with Malacanang, on the possibility of augmenting yung ating fuel subsidy.
3: Okay, so most likely po, kailan kayo maglalabas po ng desisyon?
4: Today po kami magsasubmit ng recommendation po sa kay Secretary Badoy.
3: Sa DOTR. And who will announce?
4: Hindi ko pa wala, Manong Ted. I will discuss it with the Secretary.
3: Okay, sige po. Pwede pa natin ituring na kasi wala ng pera actually ang gobyerno na pang subsidy, kaya obligado na rin po kayong bigyan na nga po itong pagbigyan ang petition for fare increase.
4: Hindi naman po, it is a walang pera. In fact, even before this, pinag-uusapan na rin yung augmentation ng fuel subsidy fund. No?
3: Okay.
4: So I think that there are funds that can be allocated to augment this fuel subsidy program.
3: Okay.
4: Yun lang nga, baka kulangin eh, kasi sa taas na naman ang increase, we thought it better, akit na natin ang pamasahe. Kasi kahit akit natin ang pamasahe, kulang pa rin eh. Dahil kung tama po kayo, 90 pesos per liter, no? Hindi pa rin kakayanin ng pamasahe i-offset yung high fuel cost.
3: Opo. Ito ho bang inyong ilalabas po na rekomendasyon ay para lamang sa provision authority na increase po at maaring bawiin kung sakasakali?
4: Permanent na po ito yung decision po natin last time. Is a permanent adjustment na po yan.
3: Ah, okay. So magiging na pong permanente ito, hindi ito yung laban-bawi depende sa presyuhan po ng petrolyo, ha?
4: Hindi po.
3: Okay. Sige, so kami po'y antabay dito po sa inyong announcement at kung sakasakali po, makikibalitahin po kami kay Secretary Banoy. Salamat po, Chairman.
4: Yes, Manong Ted. Thank you po, Manong Ted.
3: Thank you. Yun, girl! Ang balita ngayon, yun nga, doon na ho sila patungo sa pagbibigay po ng pahintulot sa dagdag na piso sa unang 4 na kilometro po sa mga jeepneys, particular ho sa Metro Manila at 10 centimos per kilometer.
5: Oo, na malamang mauuna nga ang Metro Manila, tama po ito.
3: Ano ba ang kaya mong bilhin sa 10 centimos?
5: Wala nang ice cream yan, wala rin candy. Hindi ko sure. Meron pa bang 10 centimos ngayon?
6: Hindi na rin kasi ako nakakakita sa totoo lang.
3: Hello, kung walang 10 centimos, walang piso.
5: Oo nga, pero yung sa circulation, meron pa ba talaga?
3: Ano mo ang 10 centimos nung panahon namin?
5: Ano nabibili nyo nun?
3: Nako, ang 10 centimos, busog-busog na ako.
5: Ha? May isang meal ka na nun?
3: May isang meal. Meron na akong lugaw na may paanang manok.
5: Sana,
3: At meron na akong malamig na gulaman na may arnibal. G. Centimos.
5: Sinong presidente noon?
3: Baka si Director Matibag ba yung dumaan?
5: Hindi. Si, hindi ko talaga.
3: Si Director Matibag ba yun? Tanong yun mga. Parang, tanong mo.
5: Hindi.
3: Hindi ako nagbibiro. Hindi mo na
5: si Director Matibag ba yun? Totoo nga ba? Nandito siya?
3: Oo.
5: Ah, nandyan nga.
3: Ha?
5: Uy, attorney. Baka naman. Director.
3: Hindi ako nagbibiro. Tingnan mo nga. Medyo kasi may salamin dito para malabo.
5: Ah, Director Matibay. Hindi pa. Hindi si Director Matibay. Matibay daw. So, kahawigan lang.
3: Kahawig,
5: no? Talaga. Oo, eh. Parang gusto mo na agad mag-Martes. Masyado ka excited eh. Sa balit bakbakan eh. Jess Centimos, tinatanong nila sa comment section, sino daw ang pangulo noon? Baka naman daw si Emilio Aguinaldo pa.
3: Ah, hindi.
5: Ah, hindi. Sino?
3: Si Elpidio Carino. Hindi. Marcos time.
7: Boy, Chesha!
5: Eh, nasa golden era din naman tayo ngayon sa Marcos Jr. time.
3: Oh, 1972.
5: Mura bilihin nun, ha? Ngayon kasi, wala kang mabibili sa G-Centimos.
3: So, yan po ang balita para po sa transport sector, ha? Alright, mga kapatid, eto lang po, no? Ngayon nga ay laman po ng pahayag ng The Philippine Star. May break tayo, no? Sige, eto po lamang. Sa pahina po ng Philippine Star, by the way, kahapon po yung column ni Jaris Bontok, tanggalikin po ninyo. Ha? Sa page 4 ngayon, sa pahayagan po ng The Philippine Star, may nakalagay dito, will Dizon be included in SEA Games probe? Kasi po mga kapatid, dun po sa binabanggit ng NBI, nito pong si NBI Director Matibag, na ang kanila pong ahensya mag-iimbestiga nito pong multi-billion peso infrastructure projects na itinayo para po sa hosting natin ng 2019 Southeast Asian Games. Ang pinanggagalingan po kasi mga kapatid, ano ho, ng pera nga dito as alleged by the director ay insertion umano sa GAA, sa budget. Pero sa ating pong pagkakaalam din, gaya nga po ng artikulo, ito po mga kapatid ay proyekto sa ilalim po naman ng BCDA. And that time, ang BCDA po na CEO and President ay ang isang Vince Dizon. Kaya kahapon po, si Senator Cayetano, meron siyang pahapyaw na hindi ang ano dito, para ang punong abala dyan ay ano, ay advisor, close advisor ng presidente, di ba sabi niya? Isang cabinet secretary. Pero hindi niya binanggit yung pangalan ni Vince Dizon. Mm. Si Vince Dizon yun.
5: Mm-mm.
3: At ito ho mga kapatid nga ay proyekto po ng BCDA Clark City Phase 1A Project. Ito po mga kapatid ay kinwestiyon na ng isang grupo noon at nagsampaho sila ng demanda sa Office of the Ombudsman. Alright. Ngayon, ano na ho ba ang nangyari sa kaso? Sige, noong Dizon po, ikinontak namin, ang sabi nga po sa balita, 2 linggo na daw po naka-leave, no? Kinontak namin, hindi ho sumagot sa amin, pero ang kanya pong mga, kasamahan sa kagawaran, ay nagpadala sa amin ng kopya ng umano'y dismissal sa kasong katiwalian na isinampa laban sa kanya et al. Tungkol po dito sa proyektong ito. Alamin natin mismo ang kwento ho dito mula sa mga grupo sa taong nagdemanda laban kay chairman noon, ha, kay President and CEO Vince Dizon noon at sa ilang pang opisyal ng BCDA.
8: Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Magtransak lang sa Cebuana Luwilier at makaisa ka sa...
9: Hi, schoolmates! Welcome back to my school! Ready na ba kayo sa ating next adventure?
10: Samahan nyo kaming kilalanin at...
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika, mo mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
7: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
14: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
15: Mobile Journal, Amy Achanza po.
16: Arles de los Santos po.
17: Denise Bodesancho po.
18: Ben Taringi po.
19: Las Paredes po.
20: Dave Rivera po.
21: Julie Baiza po.
22: Kayla Macantas.
23: Marymon Reyes po.
24: Ayala Pascual po.
25: Halimutan

0: May 18 to August 17, 2026. Pre-DTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: True FM.
2: True FM ay si birthday girl Nanay Christopher Main ay humahanga din kay Attorney Michael Poa.
3: Good morning, Nanay.
2: Sa husay po at sa kanya pong pagiging mapagpakumbaba.
3: Opo,
2: at maayos kausap.
3: Correct.
2: Mabuhay ka, Attorney Michael. And happy birthday kay Ma'am Jane Basas.
3: Uy, happy birthday, bossing, Ma'am Jane. Happy birthday po.
2: At ito ho, si Ginoong Diego Magpantay, ang pambansang pangulo po ng Citizens Crime Watch Association Incorporated, ang nagsampa ng demanda versus Vivencio Dizon, President and CEO, and ilang pong mga individual, mga kapatid. Atin siyang kausapin tungkol po sa kasong ito. Sir Diego Magpantay, maganda umaga po.
4: Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha, sa inyo po mga tagapakinig.
2: Opo, una po sa lahat, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagbabanggit ngayon ng NBI na sila'y interesado na busisiin po ang kaso ng konstruksyon dyan nga po sa New Clark City Phase 1 kung saan nga po ito ay bahagi po ng inyong reklamo noon sa ombudsman at dito po ang pinag-uusapan nga daw po ay yung papel naman daw po nung Philippine, ito pong Southeast Asian Games Organizing Committee. Go ahead, sir.
4: Sa amin po, magandang development po yan pagkat anong amin pong isang pa ito ay panahon po ng pandemic. Talagang labis po kaming nahirapan maghanap ng mga dokumento. At last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024. Pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na.
2: Opo. Pero sa ngayon po kasi, wala din pong linaw ano. Actually, mismo ang NBI, hindi pa ho naghahayag ng buong detalye kung ano ho bang kanilang hawak na dokumento, ano ho ba ang kanilang pong mga hawak na ebidensya. Pero sa ngayon po, sir, ang actual na estado ng kaso sa ombudsman, dismissed.
4: Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yung po ang laging resolution.
2: Pero sa inyong pag-didimanda nga dito, ano ba ang hawak niyong ebidensya, Ka Diego?
4: Marami po kaming ini-attach na ebidensya at sa tingin po namin, kung iisipin, substantial na po yun. But hindi po natin malaman kung ano po talaga yung sinasabing po lang na ebidensya. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinaplik.
2: Ano ba ang main point sa inyo pong reklamo? Ano ba basically po ang pinakasabing

0: babayaran po ng ating gobyerno ng 5 taon na nagkakahalaga po ng almost 2.5 billion a year. Na kung kukumpitin po natin yon, ay umabot po ng almost 11 billion.
1: Mm-hmm.
0: So yun po ang aming akusasyon na hindi po ito idinaan sa public bidding.
1: Mm-hmm.
0: At yung isa pa po ay bakit ang Malaysian company ay pinasugpon po ito sa sarili nila.
2: Opo, kasi nga po hangod din po sa ating munang paunang pagsasaliksik dito yung pong award dito po sa MTD Alloy Malaysia, di po ba? Tama po ba yun?
0: Opo, opo.
2: Opo, ngayon meron silang joint venture. At ito nga po, sa pamamagitan din po, dumaan din po ito

0: laan. So, sabi po natin, hindi po ito makakatulong sa interest po ng ating gobyerno. Kaya kinwestiyon po namin yon.
1: Opo. That time ho ba meron ng lumitaw na mga sinasabing ka-joint venture din ng mga Filipino contractors dito na kung mamarapati lang po ninyo, nasangkot ngayon sa flood control scandal?
0: Wala po kaming idea kung meron po na-involve na Filipino contractor sa flood control na yan.
1: Okay, sige po. Kasi ngayon, anyway, Ka Diego, dito po sa inyong mga idinimanda, wala po namang kasama, no? Na Cayetano o sino man pong official, ito pong Philippine Southeast Asian Organizing Committee. Di po ba?
0: Wala po. Yung iba po kasing issue, yung involving yung sinasabi po nilang issue sa Caldero, iba pong issue yon pagkat ibang pondo rin po ang pinagmulan po noon. Ito yata ay galing sa Philippine Sports Committee na siya pong nagpatakbo nung Asian Games. At papunta na po sana kami doon, pero that time po na aming pong kinakalap ang mga dokumento tungkol dyan, nahirapan po kami masyado pagkat during that time, talagang pandemic po. So nahinto po yung aming investigasyon tungkol dyan.
1: Opo, sige po, iwan ko muna yan pong Caldero na issue na yan. Pero nabanggit po ninyo na ang pinanggagalingan ng pondo nito nga pong infrastructure project na ito ay inutang ka mo, wala kayong sinasabi na galing sa GAA as alleged o insertion as alleged by the NBA director?
0: Wala po. Ang alam po namin, yung ginamit ng pondo dyan, yung pong inutang sa DBP na nasa mahigit 9 billion pesos po.
1: Kasi nga ito pong BCDA ay isang government-owned and controlled corporation.
0: Opo.
1: Kaya sila umutang. So, wala kayong impormasyon na nanggaling sa insertion sa GAA yung perang pinagpagawa nito?
0: Wala po kaming idea na yung pinagpagawa po niyan galing po sa GAA. Pagkat ang tinignan po namin, ang nakita po namin pinanggalingan ng pondo na ginamit is yung inutang po sa DBP. Kaya nga po nagbabayad ang ating gobyerno ng malaking halaga taon-taon.
1: Okay. Pero inyo ho bang nabasa na po yung kabuuan ng 76 pages na desisyon?
0: Actually, hindi ko pa po nabasa. Pagkat sabi ko nga po, hindi po tayo nakakuha ng kopya nun.
1: Wala pa kayo talagang kopya as in, no? Ngayon, opo.
0: Hindi po kami nabigyan ng kopya at that time.
1: Sige, pero kasi nga dito sa desisyon, may binabanggit na yun daw pong, mayroon pong appropriate

0: Kaya, tungkol nga dito sa umano ay questionableng proyektong ito na inyo na pong kinwestiyon sa inyo pong isinampang demanda. Sir, go ahead.
1: Kung hihilingin po ng NBI ang ating pong kooperasyon, tayo po ay tutulong at ang gusto po natin ay maging malinaw po ito pagkat hanggang ngayon po hindi po naging malinaw sa atin yung pong issue na yan. So kung hihilingin po ng NBI na makipag-cooperate tayo dito po sa issue na ito, ay makipagtulungan po tayo for sake of justice and accountability.
0: Opo. Puntahan ko na yung kaldero. So yung kaldero po hanggang saan lang kayo?
1: Sumulat po tayo sa COA, sa Commission on Audit, pagka tumingi po tayo ng kopya ng kanilang audit report.
0: Mm-hmm.
1: Pero hanggang doon lang po, hindi na rin po kami nasagot ng COA.
0: Oh, pero doon ho sa kalderong ito, wala ho, meron kayo kaninyo, dati ho, meron kayong iniisip na yun ay questionin din, ganun po ba yun? Pero wala lang ho kayo nakuhang kaakibat na anuman pong dokumento o informasyon, kaya hindi kayo nagtuloy sa inyo pong pagdidemanda?
1: Wala na po, kasi yung pondo po na ginamit po nung yung nagpatakbo po ng ASEAN Games, nagmumula po sa PSA, sa Philippine Sports Committee. At doon na po patungo yung aming investigasyon. But sabi ko nga po, at that time talagang hirap na hirap po kami na mangala po ng dokumento pagkat pandemic time. So hanggang doon lang po nahinto po yung aming investigasyon.
0: Oh, sige. Sa puntong yan, ako hihinto na rin muna no, sa panayam na ito para ho natin lamang masiguro na wala po tayong ikang tutukuyin po ng mga anumang bagay ng kaninyo, wala ho naman kayong hawak ngayon na anumang pong katibayan. O sige, so kumbaga ka Diego, nabuhay ang inyong mga patay na ugat.
1: Opo.
0: Po. Sige, muli ho kaming tatawag kung sakasakali at meron kayong update po. Kayo po lamang ay mag-abiso po sa amin pong programa para po sa Kaukulang Panayam. Salamat sir sa inyo pong sakripisyo.
1: Salamat po, Manong Ted. Salamat po.
0: Thank you. FM. Sige noong Diego Magpantay, ang pambansang pangulo po ng Citizens Crime Watch Association Incorporated. FM. Yan pong ating pagkaklaro sa isyong ito, girl, ha? Akin lang inuulit, mga kapatid, dito po sa aking hawak ng dokumento na nanggagaling po sa tanggapan ni Ginoong Vince Deason. Ang sinasabi daw po dito ay, yun pong criminal and administrative complaints are dismissed for insufficiency of evidence. Well, it follows, perhaps, no, na without prejudice, kung meron na po sigurong sufficient evidence para maghain sila ng panibago pong reklamo o demanda.
2: Tama, nung na-dismiss ang ombudsman ay para lang malinaw.
0: Si Ginoong Samuel Martires.
2: Ano ulit ang exact date ng dismissal nito?
0: Ito po ay nilagdaan nila noong pong December 16 ng 2021.
2: Yun, para lang malinaw.
0: Pero ang order po ay may petsang December 6, 2021.
2: Okay.
0: Alright, at ito ho'y pirmado ni Jose Balmeo de Jr. ang Deputy Ombudsman. Bagamat ang pangalan pong Samuel Martires ay wala pong kaukulang pirma sa kanya pong pangalan, yung Deputy Ombudsman po ang siyang pumirma. Ang tanong ngayon, mga kapatid, ang tanong... Kaharap ang doon.
2: Yun pala yun.
3: So, di imbestigahan mo,
2: iba
3: tingin
2: pa
3: mo
2: yung
3: may mali.
2: Issue ng kaldero. Huwag tayo malito. Buti na lang na itanong mo. Iba to, iba yung sa kaldero. Hindi na sila umabot doon dahil pandemic daw po, mga kapatid. Nung nangangalap sila ng documents, hindi na nagtuloy.
0: Alright, so mga kapatid, again, kami po'y tumawag kay Vince Deason sa puntong ito. Pero siya po ay, I think, out of the country ba? O well, nakabakasyon daw po.
2: Nagmensahe din tayo sa kanya para po sa isang panayam ukol
0: so,
2: dito.
0: So, ito lang ang atin dito ngayon. Kasi ngayon, depende kung nasaan kang banda, di ba? Na bakod, pampolitika. Ang tanong nga na marami, timing ito, di ba? Anong timing naman yan? Yun ang sinasabi ng iba, di ba? Na mukhang iisa-isahin na daw ho sila. Yan di po sinasabi kahapon ng magkapatid.
2: Maging si Senator Robin Padilla
0: na parang sinabi nga ni ate, sabi nga ni ate, isa lang ako abogado rito.
2: Dalawa na lang sila.
0: Hindi nga. Pag nawala nga si...
2: Pag nawala si brother.
0: Si ano.
2: Dati kasi...
0: Mag-isa lang ang abogado rito.
2: Ngayon kasi
3: because it's clearly the intention.

0: Po.
1: Pero kung ako naman si yung iba na nasa minority, pag sinabing ganun, tapos nasa minority ako, I will feel bad. Na parang,
0: why?
1: Wala ba kaming silbi dito? Porkit di kami abogado? Hindi, kung nandun ako sa panig nila, medyo, di ba, parang...
0: Eh, tanungin mo si Camille.
1: Si Camille nga. Hindi ba sumama kaya? Eh, mukha namang hindi matampuhin si Camille. Mukhang sanay siya sa mga ganito. Oo, mukhang hindi siya sensitive.
0: Mm.
1: Kasi wala siya namang, hindi naman siya nagtampo. Dun sa, kung ako lang yun, matampuhin ako eh.
0: Eh,
1: oo, sensitive ako eh.
0: Sorry. Si Senator Robin eh, ano ba?
1: Oh.
0: Okay. Oh, ngayon, anyway.
1: Kaya nila yun.
0: Ito lang sa akin dito, ha? Oh. Siguro, no, ngayon, tama din pong binabanggit ni Senator Alan, eh kung mag-iimbestiga ka. Huwag mo na i-announce.
1: Huwag mo nang sabihin.
0: Ato, ano ito, ha? Sa akin dito, okay, may question sa timing. Pero
1: totoo.
0: Oo. Pero whether yan eh may question sa timing o wala, tanong, meron bang katiwalian? Yun eh.
1: Tama.
0: So, kung totoo, eh totohanin.
1: Yung investigasyon. At kung totoo, lahatin.
0: Oo.
1: Huwag yung kalaban lang.
0: Mm.
1: Di ba? Tama. May point naman eh. Para hindi nahahalata na parang iniisa-isa sila.
0: May tama
2: binabawasan
0: ka ate.
2: Talaga.
1: Di ba? Di ba baby? Baby brother?
0: What? May tama ka ate.
1: Oo. No. Kasi sanay tayo dito, hindi tayo sensitive eh. Sa totoo lang, hindi tayo sensitive dito.
0: Pero
1: saka
0: kahapon,
1: yun, iniisip nila, sa Lunes, magaganti ako? Hindi ako magagantihing tao.
0: Pero kahapon, marami umiwas kay Marco. Kasi nag-aastang mananapak. Nag-aastang mananapak nung sinabi ng kanyang idol.
1: Oo.
0: Hindi kasi rin niya alam eh. Yung balita doon sa SOT ni Ginoong Matibag. Na kasi nagpunta kami doon sa aming MBA Academy, meron kami nakalat na informasyon. Nung napanood ni Marco, at pagkatapos eh, ha? Aba, nung narinig niya ang sinasabi ng kanyang idol na si
1: Robin,
0: FB,
1: si Pinoy.
0: FB, hindi, si
1: FB President.
0: Ni FB President, ni Senator Binoy. Nung narinig niya, aba kahapon, iniwasan namin lahat kasi naghaharap ang masasapak.
1: Nakupo. Mainit ang ulo.
0: Galit na galit. Ngayon, uy nga pala, sandali lang.
1: Ngayon ba hindi na mainit ang ulo niya?
0: Nalimutan ko ito, Seth Velasquez. Ikaw naman talaga.
1: Oy,
0: sandali
1: muna.
0: Lang muna ha.
1: O, sige,
0: sa lahat po ng ating mga kababayan overseas, mga kapatid. No? Sa lahat po sa inyo, sa lahat ng mga nasa abroad ngayon, sa lahat po ng ating mga Pinoy sa iba yung dagat. Mga, ang ating po namang katanungan sa inyo, kayo ho ba ay meron ng video kabayan savings? Eh sandali lang. Kung meron na, mag-download na po kayo kaagad-agad ng video pay up. Ang payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para po makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. At libre na rin po ang InstaPay at PesoNet transfers sa ngayon. Mga kapatid ha, walang fees magpadala to any BDO account. Pati nga po kahit na anong bangko pa o e-wallet yan. Ang ganda naman nito. Send money, libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Pag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay App now na. At kung wala pang BDO Kabayan Savings, visit any BDO branch to open. Uulitin ko ha, sa inyo pong lahat na nasa abroad, magbukas na po kayo ng BDO Kabayan Savings. At mag-download po ng BDO Pay App now na. At muli po, libre rin po yung InstaPay at PesoNet transfers. Pati po yung mga pagpapadala sa anuman pong any BDO account, libre yan. Pati po yung mga money transfer, yung mga e-wallet, libre. O di pa, saan ka pa? Ito nga po ang alagang kabayan. Hatid sa inyo ng BDO Kabayan Savings. And BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposito po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Alright? Thank you, mga kapatid. Abangan po!
1: Bago mo abangan, batiin ko lang. Nakatutok sa atin araw-araw si Ian Howe. Good morning, maging kay Ma'am Johns ng Tanay. Ayan. Good morning. Sechat sila daw ay natutuwa sa ating mga drama-rama dito sa umaga. Good morning, Ian Howe. And abangan. To Miss Ma'am Johns.
0: Ian Howe, ni Howe ma. And Howe? Howe. Mga kapatid, ha? Ito po lamang. Uy nga pala, DJ MOD, happy birthday ha!
1: Happy birthday. Uy, si Melanie De Leon,
0: nakatutok. Si Noel Macanaya.
1: Si Ate Mel. Ate Mel natin.
0: Oo.
1: Nakatutok din. Uy. May tuwan-tuwa rin sa drama-rama.
2: Maraming salamat.
1: Sumakit daw ang tiyan niya habang siya nagmamaneho papasok ng trabaho.
0: Oo, baka kayo may patio ha. Okay. Ito, abangan sa amin pong pagbabalik. Abogado ho naman ng prosecution, Your Honor. FM.
3: Fuji Denso believes that appliances are long-term and...
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph

0: To attorney 9:18 mga kapatidang oras, ang tamang oras. Hatid po sa ating lahat yan ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website www.mayetdelarosa.com at ang Facebook page po nila. Araw-araw may live selling po dyan ng alahas mga kapatid. Open na rin po sila for franchise ang Mayet de la Rosa.
1: Sabi nung aking isang source,
2: sino
1: nung
2: to?
1: Ating isang
0: anong sabi ng source mo?
1: Diyan, yung isang janitor diyan sa Pasig River. Alam mo ba janitor?
0: Oo, yung alam ko yung janitor. Alam ko naman kung anong janitor.
1: Alam mo?
0: Oo.
1: Talaga? Nakahawak ka na ba ng janitor?
0: Nag-google ko yan.
1: Ano yon?
0: Janitor... Aling janitor ba pinag-uusap? Janitor Fish?
1: Yes.
0: Janitor Fish.
1: Sige, kamusta?
0: Sa iyong source na Janitor Fish.
1: Baka daw ho kasi nagulat lang si Director Matibag sa kanyang pahayag.
0: Kaya nasabi
1: yun. Without really knowing, kapag natin ito...
0: binuksan?
1: No, kinalkal itong isyong ito. Ang dulo ng pisi ay si Senator Vince.
0: Pero again, na-dismiss yung kaso. Yun ang dun tayo. Hindi naman porke, di ba, partner, pagka talagang kinasuhan, ibig sabihin,
1: Although, baka hindi mo rin alam, kasi dalawang linggo na wala si Vince,
0: Hindi natin nararamdaman.
1: Hindi mo rin alam, di ba?
0: Baka hinahanap si Zaldi ko.
1: Kasi recently, wala tayong napapanood, nababasa, nakikita ang Vince Dizon, no? Diba? Kasi dati-rati.
0: Nami-miss mo na siya.
1: Very active, press friendly. Baka naman may something na rin.
0: Hindi, baka busy lang sa trabaho. Inuulit po namin ha, kinukuha po namin ang panig ni Secretary Vince Dizon.
1: May something na rin.
0: Malalaman natin yan kapag binigyan niya tayo ng pagkakataon para sa isang panayam.
1: Wag naman sana mag-medical reasons, no?
0: Biglang magpa-wheelchair din. Ay, sorry. Ano ba?
1: Di ba yan din naman kasi. Dapat
0: ako nga minsan, kahit wala akong sakit, gusto ko naka-wheelchair ako eh. Nakakatamad kayo maglakad.
1: Hindi, dapat natin igalang yung mga nagbibitiw sa gabinete because of health reasons.
0: Totoo yun.
1: Kasi yun talaga ang dahilan naman.
0: Tama. Okay? Health is wealth.
1: Yun lang ang aking binabanggit.
0: And health should be the top priority. Mabuti na lang. Nandyan ang Rhea Generics.
1: And of course, mga kapatid, Boss Mastery Coffee.
0: Yan!
1: Naghahatid po ng ating tamang oras ngayon. Ganap ng 21 minutes after 9 o'clock. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Sa mga naghahanap po ng maari pong pasukan ng kanilang mga anak para nga po sa kolehiyo, tandaan natin ha, sa pagpili po ng paaralan, dapat sure tayo na ito'y merong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at merong pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI. STI mga kapatid, mula sa curriculum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Enrollment to Employment System. System galing ng STI. Okay mga kapatid, nasa linya ngayon and we say thank you very much po kay Attorney Benjamin Tolosa. Attorney, maganda umaga po.
3: No, magandang umaga ho, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat din ho ng mga tigapakinig niyo. Magandang umaga. Ako,
1: parang pagod na yata kayo, Atore. Di ba kayo pagod? Sorry, ha?
3: Pasensya na ho, Manong Ted. Hindi ko kagad na
1: agad yung
3: tanong naman.
1: Apo, ito si Chacha.
0: Yes po. Attorney, yes po. Maraming salamat. At least naman mamaya makakapahinga kayo kahit papano. Wala pong trial na mangyayari. Pero Attorney, pag-usapan natin to. Sa Lunes nga po ang desisyon ng ating Senator Judges kung papayagan yung BRI IR and tax

0: Of course, ni VP Sara at ng asawa niya pong si Attorney Man Scarpio na mabuksan sa publiko. Ang tanong, Attorney, kung sakali na hindi pumayag ang ating Senator Judges, may iba pa po ba kayong pagbabasihan para po maipakita sa publiko na talagang nagkaroon ng pagkamal ng yaman ng Vice Presidente?
1: Yung mga basihan naman ho ng mga charges namin sa Articles of Impeachment, di naman ho yan nakasalalay sa isang dokumento lang. Madami naman kaming ebidensya, both testimonial and documentary, no, na susuporta sa aming charges. Gayunpaman, hindi ho na muna iniisip yung possibility na hindi yan ho pagbibigyan dahil matibay naman ho yung basehan namin sa paghingi namin ng dokumento na to. Nakasalalay naman yan sa konstitusyon, sa applicable laws, na special laws governing these matters, no? Pati yung hong dating naging action na din ng impeachment court doon ho sa paglilitis sa impeachment ni late CJ Corona. So, umaasa ho kami na bibigyan naman ho yan.
0: Kumbaga, positive thinking lang tayo. So, total sa Lunes pa naman po talaga magkakaalaman. Pero, Attorney, ano po ba nangyari? Kasi naipahayag naman na po kahapon na magkabilang kampo, even the prosecution, kung ano talaga yung dahilan kung bakit gusto nyo pong mabulatlat yung BIR and tax records. Tama po ba? Iba pa po yun dun sa ibinalik sa BIR office? Iba pa po itong hiling nyo?
1: Kasama ho iyon plus additional BIR documents. Pero kasama din ho yung ipinalik.
0: Okay, so magkaiba po yung hiling nyo doon. Pareho po bang desisyonan yon sa Lunes?
1: Tama ho. Sa Lunes din ho yung desisyonan yan after continuation ng mga magiging oral arguments, which is yung part naman dyan, ang pagtatanong naman na ng mga senator judges.
0: May balita po ba tayo kung may letter na po from BIR Commissioner para po sa authority? Galing po sa Pangulo I think siya lang yung may authority na mag-utos para po pabuksan yung mga records na ito. May balita na po ba kung may sulat ang BIR Commissioner?
1: Ako personally have not received any notice about that. But kapag meron akong update, I'll make sure to let you know. No, but sa ngayong punto naman ho na to, nandun pa lang naman ho tayo dun sa pagsabina pa lang. No?
2: Mm-hmm.
1: So... I'm sure after noon, tignan ho natin yung magiging hakbang ng BIR Commissioner.
0: Oo. Attorney Tolosa, anong difference nung bagong BIR records na hinihingi nyo doon po sa laman ng box para lang mas klaro din po sa publiko?
1: In addition, doon sa mga tax filings ng respondent, ng kanyang asawa at ng kanilang mga financial interest, meron pa hong additional yan na iba pang mga kumpanya, no, na pamamay-ari nila o interest meron silang in financial interest doon, ano. So mas malawak ko yung scope.
2: How critical are these documents dito po sa inyong case para sa Article 2 na ito? Gaano ito ka-critical?
1: Importante ho itong mga to para makita natin yung buong complete picture ho, ano, kasi pinag-uusapan ho dun sa unexplained wealth, ang charge ho dyan ay hindi diniklaraan ng tama at kumpleto ng Vice Presidente sa kanyang salin yung buong yaman niya. So para makita ho natin ito, dapat ikukumpara yung hong amounts, no, of assets and total net worth na nakadeclare sa salin versus ano yung declared niya na income during the same period na makikita sa BIR tax filings versus yung AMLAC records and BIR records, bank records, na magpapakita naman magkano talaga ang laman ng mga bank account ng Vice Presidente sa same na period na to.
2: Opo, yung nga po, no, as explained din kahapon ni Ginoong Shell Joke, no, pag hindi kayo pinagbigyan dito, mahirap na pong patunayan ng inyong mga allegations sa Article 2.
1: Again, mayroon pa rin naman ho tayong ibang basehan na dokumento at testimonya, but still, pinaglalabas namin na napaka-importante ho ito. Okay. No? Kung gusto nating makita yung buong katotohanan, maugnay dun sa buong yaman, ng respondent, kailangan ho nating buksan at suriin ng mabuti ito.
2: Opo, opo. Kasi nga, meron po kayong mga ano na, yung nangyari during the House Committee on Justice hearings, as we remember, na mga pinanggalingan din po ng mga figures na binanggit po kahapon ni Congressman Jokno. Alright, sir, ito pong Article 4 na ito, no? Ang claim nga po ninyo ay hindi na kailangan yung mga testigo, halimbawa po yung psychiatrist. Bakit hindi na siya kailangan? Gayong, di ba, ang ating huling pinag-usapan, attorney, ang malaking bagay nga ho kasi nga dito, yung mental state ng nasasakdal, yung nga din po ang gusto ngang tumbukin dito. Bakit di na kailangan yun? Importante po iyon.
1: Tama naman ho, but sa aming hong analysis o assessment dito, pagkatapos ng marinig yung buong salaysay ni Attorney Lotok, no, pati yung mga nagigtugon niya sa tanong ng hindi lang nung council ng magkabilang panig, pati ng mga senators, naging malinaw na din ang bagay na yan. Dahil malala ho natin, sinabi naman niya, nung tinignan niya yung totality ng circumstances, o ano, yung mga sinabi at naging aksyon ng Vice Presidente, bago pa ang November 23, no, kung kailan sinabi ho yung pagbabanta ng buhay, pati yung panahon na yun, at pagkatapos, klaro na ito hong mga sinabi niya, talagang ito ho ay intentional. No? Hindi ito dala lang ng bugso, ng damdam, dahil consistent yung mga sinabi niya magmula sa sinabing gusto niyang pugutan ng ulo, kung inamin niya at inanunsyo sa publiko na meron na siyang agreement, no, meron na siyang kasunduan sa isang mamamatay tao na papatay presidente, hanggang nung just 3 days after, mas kalmado na siya, no? Wala na ho sila doon sa, na hindi na niya kasama si Tony Lopez doon sa pagkanyang pagkakaditena, sinabi pa rin niya, no, hindi niya binawi, hindi niya sinabing, dala lang ako ng galit o biro lang yan, inamin pa rin niya sinabi niya. So, yung frame of mind ho niya, in the sense na seryoso ang kanyang pagbabanta, na-establish na ho yan ni Tony Lotok.
2: Opo. So, hindi po sa hindi umatras yung psychiatrist na dapat tumestigo.
1: Tama ho. Kumbaga, ang nakita na ho namin, hindi na kailangan, magiging surplusage na lang, pwede na ho namin hindi na sa iyo po. Lalo na, siyempre pinapakinggan din ho natin yung sentimento ng impeachment court ng mga kababayan natin na gusto nga ho, as much as possible, ano bang pwedeng gawin ng prosecution para mapabilis ito, mapaiksi yung proseso. So, ito ho, no, nakita namin madaming witnesses na hindi na kailangan iupo dahil ang sasabihin nila, na-cover na ng ibang witnesses. So, ganun na ho yung naging decision namin.
2: Opo. Ito hong kay Ginoong Matibag, ano po ba ang ano pa ba ang kahalagahan ng kanyang pagharap sa Tuesday?
1: Malala ho natin dun sa madaming tanong, no, lalo na ho nang galing sa mga senator judges, yung iba pang investigasyon na ginawa ng NBI, no, paukol dun sa yung tao na kinausap ng Vice Presidente para patayin ang presidente, no. At lagi naman yung sinasagot diyan, may limitasyon yung ginawa niyang investigasyon as part ng cybercrime division, no. At sinasabi naman niya yung hong intelligence service ang mga kasagot niya, no, ang NBI director. So, para makumpleto ho, no, yung storya tungkol sa investigasyon na ginawa ng NBI, yan ho yung pupunan naman ni NBI director Matibag.
2: Opo, you are taking the risk, no, na inyo pong pagsalang sa testigong ito dito po sa mga obviously ay hostile senators.
1: Oh, naiintindihan ho. Tama, naiintindihan ho namin, Manong Ted, no, but tama yung position namin, yung ho magiging laman ng testimonya niya, no, ibang completely different matter naman ho to. Kung ano man ho yung mga issues or grievances na meron ho yung isang senador, no? So sa amin hong palagay, hindi ho ito maapektuhan. At importante yung magiging testimonya niya, kaya hong naging decision namin, well, despite hearing those grievances and issues, importante pa rin na iupo pa rin namin ho siya as a witness.
2: Opo. Sir, totoo ba na kahapon nagbotohan ang mga miyembro ng prosecution kung isasalang pa si Ginoong Matibag o hindi? Kasi may mga tumututol na siya isalang pa.
1: More of an assessment lang naman ho. Tama, kasi tama naman ho yung sinabi nyo. That's a fair assessment. Ano ho? Mm. Dahil asahan natin no, na kapag siya umupo ng testigo, no, itong mga concerns or issues nito ng mga senators no, may statement about it yesterday, kukumprontahin ho siya tungkol dyan. But in the end, ang naging decision pa rin ho ng prosecution is hindi ibang bagay naman yan, no, yung mga usapin na yan, dun sa laman ng testimonya, completely different matters. So, ang decision namin, mas mahalaga na marinig ng tao yung buong katotohanan paukol dito. So, iupo pa rin namin siya.
2: Apo. Gaano ka-intense ang caucus ninyo?
1: Lagi naman ho kaming may deliberations, assessment, okay, bago mag-upo ng witness, pagkatapos mag-upo. So, tama naman ho sa normal na proseso ho namin.
2: Okay, sige po. Alright, sige po. So kami aatabay po sa Tuesday din. But of course, no Monday muna dito po sa magiging napaka-critical, crucial decision po of the impeachment court tungkol dito po sa inyong request for subpoena. Salamat po, attorney, as always.
1: So, maraming salamat din ho, Manong Ted, sa pagkakataon. Magandang umaga ho.
2: Thank you. Simulan po ang inyong bagong automotive adventure sa UAAGI On The Move ngayon pong July. Magtungo po kayo ha, doon sa UAAGI On The Move Leg 2. It's happening July 16 today hanggang July 19 dyan po sa SM Mega Mall Fashion Hall Ground Floor. Tuklasin ang anim na automotive brands ng UAAGI Auto Group sa iisang venue. Nandyan yung Bike, Cherry, Photon, Jetour, Link & Co. at Radar. I-explore ang kanilang vehicles on display, mag-test drive na rin at ipa-appraise ang inyong mga auto para sa trade-in. Mag-uwi din po ng exclusive merchandise at samantalahin ang ilang pang mga event-only offers. O diba, isama ang buong pamilya at puntahan ng UAAGI On The Move Leg 2 sa SM Mega Mall Fashion Hall hanggang July 19, Kita Kits. Ang balita ko, girl, ay naging mainit
0: ang diskusyon sa caucus ng prosecution.
2: Kung isasalang pa po, mga kapatid, itong si Director Matibag.
0: Dapat lang.
2: Interesting yan on Tuesday, pero sabi ko nga, sa panig ni Ginoong Matibag, siguro, kinakailangan na maitaimtim na dasal sa kahinahunan. Diba? Sa panig po ng mga hostile senators, ay magkakaalaman din tayo.
0: yung senador ang hostile?
2: Baka naman kasi, you know, sa gitna ng kontrobersyang ito, ha? Ako definitely po, tatagal na naman ito, yung bakbakan na yan. At sana ho, may tumayo ding senador na awatin ito. Kung sumosobra na yung haba, ha? At sabihin na ilagay na lang ito sa iba pang sa plenary ng regular session. Although sabi ho naman kahapon ni brother na nasa rules naman daw ho yan.
0: Oo,
2: kapag nalalagay sa alanganin daw ang impeachment court, maaari pong sino man na miyembro nito ang tumayo at magsalita. Okay, pero yung nga, interesting ito ha. Papanoorin po natin kung sino po ang merong anger management. Meron po siyang anger management at meron din pong anger management issue.
0: This is clear. Magkakaalaman po kung sino ang mas may mahabang PC pagdating ng Martes.
2: Okay.
3: Ilalabang ko rin.
0: Very exciting pa to sa favorite mong Netflix series. Ano yung paulit-ulit mong pinapanood?
2: At saka maganda ito kasi kung sakasakali, obserbahan natin si Director Matibag, di ba? Cool, dapat cool ka lang.
0: Kung compose siya.
2: Hindi na malalim.
0: Ano yung advice mo sa
2: tapos
0: kanya?
2: Tapos laging nakapo. Ay, hindi po. Wala po naman akong binanggit po na pangalan po ng sino man pong senador po. Nataon lang po na ito po. You know? Tama? So, doon tayo dapat nga sa ganong klase ng management, no?
0: Yan ang advice mo for Matibag. Pwede ba ako mag-advise sa mga senator judges kahit di naman nila pakikinggan? Advice ko, bukod sa kalmado kayo dapat at malumanay, siguruhin ang mga isyong itatanong ay sa impeachment.
2: Ah, hindi. Ang pinag-uusapan dito yung sa Clark.
0: Ha?
2: Sa Clark, yung sa Clark.
0: Kasi, babanggitin din yun sa Lunes. Isasama talaga.
2: Yung nga sinasabi ko eh. Sigurado oong katin yun.
0: Ah, hayaan.
2: Ano ka ba?
0: Hahayaan ni Mr. Presiding Sheriff?
2: Of course.
0: Okay. Of dahil course. Nga sabi, baka nalalagay sa alanganin.
2: Oh, yan ang yung abangan natin pag binag-usapan nila yan.
0: Sana naman.
2: Ang page mo ay doon na sa kanyang testimonya, relevant sa impeachment
0: yun complaint. Yan kasi sinasabi ng prosecution team.
2: Hindi, ang page ko...
0: Anong page mo na sa tingin mo talaga mauungkat? Baka naman pati Senate shooting, maungkat.
2: Sigurado.
0: Pati ba naman yung itay ka naman? Eh, di ba ang
3: quote?
0: Alam mo, wait
3: the
0: lang
3: Senate
0: ha.
3: The Senate is under attack.
0: Kapag yan...
3: Was under attack.
0: Pagpati yan pinag-usapan, sinasabi ko sa inyo, si Matibag baka isang buong linggo next week. Oo, hindi tayo matatapos kay Matibag. Pag kung ano-anong issue ang pinag-usapan.
2: Oo, anyway, mamaya na. Kasi si Marco, pagbibigyan ko ito ha. Ang oras ngayon, 9:38, hatid sa atin ng Boss Max. Boss Max 3 Coffee, thank you very much. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone na mainom po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Sa ating mga viewers po sa YouTube po ng True FM, sorry ha, kasi fluctuating po yung aming internet connection, kaya... Bumabaksak-baksak. Sorry po sa inyo. Sorry po sa technical problem po ng aming pong YouTube channel na True FM. Alright? Si Marco! Pagbigyan natin to kasi baka ito ay mag-meltdown.
4: True FM! Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng...
5: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili, totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuling bansa.
6: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
7: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapit, puro kontrabida, pero hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
8: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
7: Hello!
9: Hey, one, two, three, four. Again. Two. One, two, three.
10: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
11: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: na Luwal Gear. Araw-araw, goods ka!
1: DJ Chacha
2: and Ted Filon.
3: Kamusta na po kayo, sir? How are you feeling today?
4: Sa True FM!
2: Dito tayo sa totoo!
5: Marco Yo! Ano, Chong? Musta ka, Chong? Chong! Bilisan mo na, Chong!
6: Uy, musta na, pa,
5: hindi, pupurgahin kita dyan, eh.
6: Musta ka? Alam ko, ako mainit ang ulo dito, di ba? Hindi naman ikaw. Saka nakikiusap na nga lang kayo dito, eh. Gusto ko lang i-address yung sinabi mo kanina kasi sinasabi mo na hindi ko alam yung tungkol doon sa ano yung hindi ko alam, yung video ni Matibang na may uungkain na 2019 SEA Games. Ay, hindi yan totoo, Repa. Dahil yan ang ngayon nung nakaraang araw, nung pagsabi niyan ni Matibag, yan ang content ng aming mga paboritong vloggers.
7: Alam nila lahat yan.
6: Yan ang aming usapan sa GC. Kaya alam namin lahat yan. Pero pare, gusto ko lang sabihin, ha, naririnig kita. Naririnig ko, napapagalan ka sa impeachment, pati yung ibang mga napapagalan dyan. Yung mga nagsasabing, ang tagal-tagal naman yan. Ba't ba kayo nagmamadali?
8: Matagal siya, Lugi.
6: May naapol ba kayong deadline? Ha? Ano ba yan? Limited offer ba yung pagpapatalsik kay Inday? May promo ba pagka na-convict siya ngayong buwan o kaya sa susunod na buwan? Ano yun? Kalmahan nyo lang, ha? Sana nakikita ko, mukhang mas mahaba pa. Sa seryeng Batang Quiapo't si Gabo, itong tatakbuhin ang impeachment. Ang kaibahan nga lang pare, doon kasi sa Batang Quiapo, alam natin kung sino ang bida. Ang bida doon si Coco. Hindi ba? Kilala din natin kung sino doon ang kontrabida. Kilala natin kung sino ang supporting cast. Ay dito sa impeachment! Mga repa, napakahirap malaman kung sino ba ang mga bida dyan sa totoo lang. Minsan, di mo na alam eh. Nalilito nga ako minsan pag ako'y nanonood. Sino ba prosecutor? Sino ang defense lawyer? Saka sino ang senator judge? Nalilito ako, di ko alam kung sino na ba? Ano na ba ang mga posisyon nitong mga ito? Kasi may mga pagkakataon na yung ibang senator judge nag-aaktong defense lawyer.
7: Sino
6: pero
7: to?
6: Okay sa amin iyon. Kasi syempre gusto namin pinagtatanggol nila ang aming BP Sara.
7: What?
6: Hindi ba? Eh kahapon nga, yung main event, kung tawagin naming mga karepa ko.
5: Yung
6: bank, tax, PIR records, apakadami yung mga records na hinihingi. Baka sa susunod, pati school records ni Inday, hingin nyo eh. Abay sabi ng prosecution, kailangan daw buksan para daw may paper trail, para may paliwanag yung unexplained wealth. Ako naniniwala sa inyong may unexplained wealth si Inday. Ay, napakasimple nga ng pamilyang
8: bakit?
6: Iyan. Simple lang yan eh. Wala nga silang hilig sa mga ano, di ba, mga Hermes, LBL. Walang hilig sila Inday dyan. Pero kung gusto nyo talagang ipabukas yung mga bank records sa BIR, isabay na natin yung kay BBM. Sabay na rin natin yung sa mga kongresista. Para isabay
7: baka
6: na rin
7: naman
6: ni Inday yung kanya. Kasi ako din naman, naniniwala ako. Pag wala kang tinatago, ipapakita mo yan, hindi ba?
7: Alam nila lahat yan.
6: Basta ako, ulitin ko, ang Cayetano siblings para sa akin ang pinakamahusay na abogado sa lahat.
7: Ilalabang ko rin.
6: Pinakamahusay na defense lawyer. Ay, hindi pala sila defense, senator, judge pala sila, Repa. Magpunta muna tayo sa ating FB president, si Alan Peter. Hindi mo siguro nakita yung video, baka wala nag-send sa inyo. Bago magsimula ang hearing, mga kapatid, si FB Alan ay nagdasal. At nakita nyo naman, napakamadasalin, lumuhod habang nagdadasal. Ang kaisa-isang lumuhod habang lahat kayo ay nakatayo. Yan ang senador ko. At ang aking future BP, hindi lang nananalangin. Talagang lumuhod, ipinakita. Kasi syempre may camera, kailangan nakikita yan. Yung iba nakapikit eh, nakatayo. Si Alan, full production.
9: The Filipino people deserve
6: better. Lumuhod, yumuko, pumikit, nagdasal. Humihingi siya ng guidance sa Panginoon na maibalik sa kanya ang Senate Presidency. Dahil para sa amin, siya pa rin ang Senate President. Pero sa ngayon, siya muna ang FB President.
5: Yung bagong t-shirt siya natin, Dina.
6: Ano nakalagay?
5: Even the devil ay lumuluhod.
6: Okay. Hindi kasi madasalin yung mga senador na binoto mo eh. Kasi ako, senador na binoto ko, madasalin. Pero Chong, Repa, Alan, eh wala pa nga pinapangalanan ng NBI. Ba't ka naman nagpapaliwanag kahapon, Chong? Eh kung may direct hotline lang ako sa'yo, eh sirabihan kita. Paano kung hindi ikaw ang tinutukoy? Paano kung iba pala? Diba? Paano kung ibang Alan? Wala pa naman sinasabing pangalan. Pero kasi alam nyo, ako na magpapaliwanag ha, on behalf of our FB President.
1: Binabawasan talaga kami.
6: Advance mag-isip si Alan. Kaya siya nagpaliwanag agad sa mata naming DDS kahit ano pa ang inyong iparatang. Malinis ang aming FB President.
8: Di tayo tanga.
6: Walang mansa, walang gusot. Plinansa palalo ni Ate Pia kahapon.
8: Di ako mababaw.
6: Puntahan natin si Ate Pia, ang isa pang paborito kong senadora.
8: Di ako nang gaganti.
6: Oh, nanggigigil ako dito kay ano eh, Chacha. Ginagaya mo pa. Ha, ang layo mo. Ang liit ng braso ni Pia. Ang laki ng sayo. Huwag mo nang gayahin. Naiinis kami sa... Ba't di iba na lang ang gayahin mo? Porque siya lang ang naki... Gayahin mo rin si Risa. Bakit si Pia lang ang ginagaya mo? Ha? Galing-galing kaya ni Madam. Ang galing umarte, di ba? Sa tuwing nagsasalita si Madam, nararamdaman ng kanyang mga katrabaho na siya lang ang masipag at siya lang ang nagtatrabaho. Nakikita natin kay Pia na siya lang ang nahihirapan sa kanyang bawat salita. Siya lang ang nag-aaral, siya lang ang nagbabasa. At lahat ng kapwa senador ay hindi gumagawa ng assignment. Di ba kayo natutuwa na may isang senadora na very passionate sa trabaho? Hindi ba? Laging nire-lecturean ang kanyang mga kasama. Mag-aral kayo, basahin ng records, intindi ng batas, nag-uutos para hindi sayang ang pasweldo ng bayan. Ganon yun, ganon nyo tignan yun.
8: Oh, hindi ako ganon, kilala nyo ako.
6: Oh, nakita nyo? Hindi yan sensitive. Hindi yan mababaw. Sanay siya sa ganito.
10: Actually,
8: pero alam din natin kung pinapatamaan tayo, di ba?
6: Yun na nga po, Madam. Kaya nga pinagtatanggol kita dito ngayon.
8: Go ahead!
6: Oh, at saka ikaw, Repa, kung kapatid mo, halimbawa, tatakutin, nakakasuhan, di ba kayo tatayo doon?
8: Pero anong purpose niya? Nag-ayabang siya?
6: Tatayo rin kayo para sa inyong kapatid. Pero ang naiinis ako eh. Nung nabasa ko, yung after ha, nung magkasunod na tumayo yung magkapatid, nakita ko sa comment section, ang sinasabi, ipasa ang anti-dynasty lo. Yun ang comment? Yung kakapal ng mukha nyo, ba't sila lang magkapatid doon? Sila lang? Sila lang? Pag tumatayo sila, doon yun lang sinasabing, ipasa ang anti-dynasty lo? Ilang magkapatid siya, bilangin nyo? Oh, hindi nyo alam. Ako magsasabi, sino magkakapatid siyan, ha? Porke kakampi nyo ang mga tulfo? Ayaw nyo ipasa ang anti-dynasty pag Cayetano lang ang tumatayo? Eh yung Bilyar, at saka yung magkapatid din. Si JB, di ba? At saka si Jinggoy, magkapatid din yan. Bakit puro na lang Cayetano ang pinag-iinitan nyo? Eh love na love nga namin, full of passion ang magkapatid na ito.
8: Payag ba tayo sa ganito?
6: Ngayon ako ipupuntahan ko na yung aking paborito talaga. Pasensya ka na, FB President, pero natalo ka sa ilang mga araw ng nag-iisang Pinoy.
10: Komunista
6: Robin,
10: po ako.
6: Eto na, pakinggan nyo. Ano sabi niya?
10: Komunista po ako ha.
6: Nakita mo? Saan kayo nakakita? Kinabahan si na Sao Chua nung siya'y nag-lecture tungkol sa Russian history. Eh di ba in-explain niya yung Romanov? Oh. Tapos, ang maganda pa dito kay Pinoy, talagang bawat sambit mo eh, naiintindihan namin lahat na gusto niyang ipaintindi sa masa. Gusto niyang maintindihan ng bawat simpleng Pilipino ang kanyang mga sinasabi. Kaya nga sabi niya kahapon, hindi ba? O nagbibilang siya, o ito down na daw, sino daw ba ang susunod? Ito ba'y nagkakataon lang?
10: What?
6: Nahiya pa kayo eh. Eh gulong nyo na lang kaya lahat ng minority senator. Parang ganun ang gusto nilang gawin eh.
10: Wow.
6: Napaka-selective nyo. Ito mga kaso-kaso na to, mga gawa-gawa nyo to.
11: Interpol!
6: Pero, oh, hindi ba? Kaya lang, hindi ko na naman nasabihan si Repa. Kasi nga nung isang araw, ang sinasabi niya kasi doon kay Lotok eh, pag may kaso harapin. And Repa, huwag mo sabihin, babalik sa'yo eh. Hindi nga nakaharap si Bato, nasaan na? Oh, eh paano yan ngayon? Baka may
11: kaso. Mo!
6: Diba nga, huwag mo na sabihin yung pag may kaso harapin. Eh kaya lang, nasabi mo na, hindi mo na yung pupwede pang mabawi. Basta si Binoy, kahit pa naka-Google yan. Kung galing man sa Google ang lecture niya tungkol sa Romanov. Tama ba yun, Repa? Romanov,
12: sino po Romanov? Ang tinatawag natin na Romanov?
6: Alam mo, kahit ano sabihin ni Robin, totoo o hindi, paniniwalaan lang namin yan. Ganun namin siya kamahal. Yung opinion sa kanya para sa amin ay fact yan. Hindi lang basta opinion yan. Kapag si Robin ang nagsalita, natutuwa kami para lang kami nanonood ng hearing sa barangay. Dahil lahat naiintindihan namin.
13: Bilibid 19.
6: Tsaka mahal niya lahat ng witness. Minamahal, diba, nakikita mo? Minamahal kong witness, minamahal na presiding officer, lahat ay mahal niya.
14: Gusto ko kasi maalaman mo na mahal kita.
6: Ganyan si Robin. Tsaka pag si Robin ay nagsasalita, naaalala ko ang aking simpleng pangarap na maging senador noon. Pag si Robin ang nagsasalita, nare-realize kong may dunong at talino ako.
15: Nasaan si Ted Quaylon?
6: Hindi ba, Robin? Confidence lang ang kailangan mo, tsaka isang Google lang eh. Sayang nga eh. Hindi pwede mag-leather jacket ngayon eh, kaya ang nakikita natin yung robe, no? Pero ito na, Repa, last na ito ha, napapahaba, pinakaabangan natin. From ano, Monday naging Martes, si Matibag. Galit ako dyan, ayoko dyan, ayoko sa'yo. Ayoko sa'yo, Matibag, pag nakita kita, baka ano magawa ko sa'yo, sa totoo lang. Maganda ka.
8: Bakit?
6: Pangalan mo pa lang, kala mo matibay ka. Eh, magagang up ka. Tandaan mo, mag-ready ka. Mata mo lang ang walang latay, sinasabi ko sa'yo sa Martes. Ha, hindi ka pa nakakaupo. Panigurado, may opening statement agad yung Cayetano sibling sa'yo. Oo, wala pang tanungan yan. May opening statement agad ang mga yan. Kaya sa Martes, sinasabi ko sa'yo, matibag, sa pagharap mo, hindi ka sure kung hindi ka matitibag. Pero para sa mga kapatid po nating nakatutok sa atin ngayon, wala naman naman kami yung paki dito sa impeachment na ito. Hindi masyado nanonood mga didis dito, sa totoo lang.
8: Wala!
6: Kasi ang hinahanap pa rin namin hanggang ngayon ay yung mga dapat mapanagot. Ito ang lagi naming script, ha? Sasabihin ko sa'yo. Ito ang lagi naming script. Eh kasi ako, aminado naman akong didis ako. Pero meron kasi mga hindi aminado. Meron doon isa sa amin, sa yung dati kong tropa, sasabihin niya, hindi ako didis ha, pero nasa na yung mga sangkot sa blood control. Ganyan ang mga linyahan. Patayin niyo umamin.
8: Aray?
6: Bakit parang ang hirap para sa iba na aminin didis kayo?
8: Aray?
6: Kinakayaan niyo kami?
8: Aray?
6: Di ba? Kapag didis ka, I love Sara, I love Tatay Diggs. And yes, ang sigaw pa rin namin, ikulong ang mga mandarambong, hanapin si Zaldico. At yung mga sangkot sa blood control, unahin nyo.
11: Interpol!
6: Magkano lang naman yung sa confidential funds? Yung blood control mas malaki, yun ang unahin nyo. Yan ang script pa rin namin. At kung ikay nahihiya pa rin umamin ay kay Didis.
8: Maraming salamat po.
6: Ito na ang tamang pagkakataon. Aminin mo ang pagiging Didis mo. Hindi nakakahiya yan. Marami tayo at dadami pa tayo. Peace out, yo!
16: And I will stand up for each one of you. I don't care what side you're on. I will stand up for you if somebody tries to intimidate you.
17: Celebrate the lives of your...
18: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
19: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
18: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.

0: padalakamo si director. Matibag.
1: Hello. Hello, hindi ako damay dyan.
0: May padala siya.
1: Anong padala?
0: NBA agent. Nandiyan na sa labas. Okay,
1: si lalagod ka.
0: Si Ma'am Jessica Marian Brugada ng San Mateo Rizal. Good morning, Jessica.
2: Morning po.
0: Good morning.
2: Good morning po, Sir Ted.
0: Okay.
2: Good morning po.
0: 28 years old housewife at meron siyang kinakasamang tricycle driver, dalawa ang anak. Jessica, ano ang ating Bible verse kahapon?
2: Okay, babasahin ko lang po.
0: Mm.
2: 1:6:11, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganoon din ang gawa niya sa isda at nabusog ang lahat.
0: Amen. Jessica,
2: hello po.
0: Ang ating premyo, 2,000 pisos ang bala gamitan.
2: Bala ko po yung 1.5 po. Bili ko po ng bigas po. Tsaka po, pangailangan po sa bahay po, mga anak ko. Tapos yung 500 po, bibili ko po ng gasol po kasi naubusan po kami.
0: Naubusan kayo ng panluto, gasol?
2: Opo. Yung super kalan po.

0: Hello, Mr. Velasquez, bagamat ikaw wala din ibilin mo na yung ating magandang balita na iahatid para po doon sa mga nabiyayaan dyan po sa Negros at ang ilan ba po sa ating pong yung bang nagtayo ng barbecuehan, nakabili na ng soft drinks? Tanungin mo. Ah, wala pa yung panglaman sa chest freezer? Ah, okay, sige, kasi may dagdag tayong magandang balita para sa kanila.
1: Yun naman.
0: Alright. Oh, so, abay, bukas po'y Biyernes na.
1: Naku, ang bilis. Akala ko nga partner, Webes pa lang. O paano mga kapatid? Kami po'y magbabalik bukas. Mamaya po sa Frontline Express sa hapon.
0: Ikaw?
1: Pagkatapos ng Eat Bulaga.
0: Ikaw?
1: Oo, ayaw mo ba, partner? Oo. Oh, yes. Mga kapatid, maraming salamat talaga sa inyong pagtutok.
2: B107.9 Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
3: Time check brought to you by
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: dugo para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services.

0: Claro ang mensahe, prime ang resulta.
1: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kidney Care Time!
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action mo siya minor sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City.
1: City X Pest Control Services,
0: your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, sa Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Manicure time.
1: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney

0: maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag nay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulat nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
9: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
3: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gosh, Chill Friday, Walking on a Dream by Empire of the Sun.
1: Well, sabi ko nga kay Big Boy kanina, siguro maganda mag-chillax Music Friday na lang kaya tayo.
0: Perfect!
1: Oo, ang unang tugtog ay Cheek to Cheek ni Rod Stewart.
0: And yun nga, nabanggit natin itong Walking on a Dream na perfect na back-to-back songs ngayong Biyernes.
1: Kasi kapag talaga naguguluhan ka na sa takbo ng mundo, gusto mo na lang...
0: Gusto mo na lang minsan maging halaman. Char!
1: Nasa linya ngayon si Leanne Loreto para po dito sa sinasabing namumuong sama ng panahon. Mukhang ito'y manggagaling dyan po sa eastern part ng Mindanao. Good morning, Leanne.
2: Good morning, Manong Ted and DJ Chat sa lahat ng ating mga tigos baba. Subaybay. Tama po na meron po tayong binabantayan na bagong bagyo sa manang panahon. Ngunit malayo naman po ito sa ating bansa. Nasa labas po ng ating PER at huling namataan sa layong 2,965 kilometers silangan na southeastern Mindanao. Hindi po natin ito inaasahan na napapasok pa ng PER at within the next 48 hours ay malulusaw na lamang po ito at hindi makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, ngayong araw po ay mahinang habagat po yung nakakaapekto, especially dito sa extreme northern Luzon area. So most parts of the country po generally maaliwalas naman po yung ating panahon, although meron po tayong mga panandali ang buhos ng ulan sa hapon, dulot naman po ng mga thunderstorm activities. Inaasahan po natin yung ganitong weather scenario ay magpapatuloy hanggang over the weekend po at simula po Sunday hanggang Tuesday, inaasahan naman po natin mas lalakas po yung ating habagat at tsaka na po magkakaroon po tayo ng mga pag-ulan kung mas mag-strengthen pa itong habagat sa susunod pa ng mga araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa.
1: Yes po. Leanne, so ngayong weekend na ito, wala nang ganoong kalalakas na ulan dito sa mga lugar na nilindol, particular dyan sa Sarangani Province?
2: Yes po, although possible pa rin po magkaroon tayo ng thunderstorm activity. So kung meron man po, panandalian lamang po ito.
1: Ay, salamat naman ano, para sa relief nga na ating inaasahan. Pero bakit ang panahon, ang temperatura naman, Leanne? Ano ba yan? Parang Holy Week pa rin.
0: Oo nga, Leanne, lalo kahapon.
2: Yes po, sa ngayon kasi no, mahina talaga kasi yung ating habagat kaya po mainit at maalinsangan po sa mga nakaraang araw. Although yun nga po, ina-expect po natin within the next coming days ay mas lalakas po yung ating habagat.
1: Oh, sige. So salamat na marami, Leanne, ha? At alam kong kayo ay patuloy lamang na nagsasakripisyo para sa bayan. Thank you, Leanne.
2: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Thank you si Leanne Loreto po ng Pag-asa. Mga kapatid, tamang oras ngayong ganap ng 10 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad. Amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa ating mangosteen. Yes, yan ay may xanthone na siya pong mainam sa ating pong kalusugan. Pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, baby girl. Good morning to you.
0: Good morning, baby boy.
1: Nagbabalik ikulong t-shirt ka today,
0: naman,
1: ha?
0: Naman, ikulong. Hindi nakikita yung mandarambong dito sa ilalim, eh. O, ayan. O, ikulong. Para sa akin, ikulong ang lahat ng may kinalaman kung mapatunayan na sila ay talaga nagkamal sa pera ng bayan. Kahit ngayon, kahit noon.
1: Kahit noon.
0: Pag napatunayan, kulong niyo lahat yan.
1: Kahit ba 2019 yan?
0: Kahit anong taon. Sa flood control man yan. O sa issue man ng kung ano-anong bagay yan.
1: Alin na bagay.
0: Kung ano-anong bagay yan. Saan mang ahensya yan. Pag napatunayan, kulong. Ikaw, ang t-shirt mo. Buti na lang pinapaalala mo sa amin, partner.
1: Ano ang t-shirt ng inyong lingkod?
0: Ay, naku naman. Thank you for reminding us. Ikaw na lang yata talagang naghahanap. At si Tita Maricel Halili, nakita ko nag-post. Nasaan na si Zaldi ko? Sabi ni Maricel Halili.
1: Pwede matanong sa Malacanang Presko.
0: Tita
1: may ginagawa ho bang effort ngayon ng gobyerno?
0: Naman.
1: Talaga, para po mapauwi itong starring na ito sa flood control scandal?
0: Correct. Nasaan na si Zaldi nyo?
1: Mga kapatid, ngayon, Diyos ko po, sabi nga ng aking kausap kahapon ng isang negosyante, nagkumustahan lang naman kami, pero ang tanong niya sa akin, malungkot, ha?
0: Okay.
1: Sorry po, Friday na Friday, pero siguro kayo din mismo, ay nagtatanong, sabi niya, ano na nangyayari sa bayan, Ted? Yun ang sabi sa akin.
0: Sabi niya,
1: yung tanong
0: na?
1: Sa akin.
0: Ano
1: at
0: natin?
1: Ito yung pangalawang tanong na mabigat, mga
0: ano?
1: Kapatid.
0: Ano sabi?
1: May pag-asa pa ba ang bayan? Bigat, ano? Kayo ho ba nagtatanong din yan? Sa mga manggagawa ngayon na napakaagang gumigising. Kasi po, mga kapatid, alam po naman natin, komportable ang tulog itong mga taong ito. Wala silang kaproblema sa kanilang pang-grocery, wala silang problema po sa pambayad sa electric bill, tubig.
0: Walang problema
1: mga kasambahay nila, bodyguards nila.
0: Even yung price increase sa diesel, wala silang problema.
1: Presyo ng gasolina, wala silang problema. Ano po ang kanilang pinong problema kung anuhong bagong regalo ang kanilang ibibigay sa kanilang mga chika babes?
0: Sana,
1: kung anuhong kanila pong ibibigay.

0: Ma'am Dina, yung aking pinagawang t-shirt.
1: Oo. Anong pinagawa? Ano na naman itong bagong shirt?
0: The government you elect
1: is the government,
0: you deserve!
2: Okay. Pagkakaisa.
1: Okay ka dyan, bata?
0: Okay.
1: Ha? Okay ka dyan, bata?
0: Ganda mo, girl.
1: Oy, thank you naman. Eh, lagi kita pinaghahandaan sa umaga.
0: Oo. Tsaka marami nakakapansin talaga. Hindi lang si Lola na ating nakadaopang palad recently. Yung nung amin pong makita si Lola, 88 years old, ano, isa pong retired college professor, nung kanyang nakita si Chacha, ang unang bungad sa kay Chacha. Chacha!
1: Parang nakakita ng multo eh.
0: Ba't iba na itsura mo?
1: Kaya nga, wala pa naman po akong pinapagawa so far. Ito pa rin naman po ang ilong ko. Ito pa rin ang baba ko. Oh, magaling lang mag-alaga itong partner ko. Naman. Kaya ganyan.
0: Hindi, magaling mag-alaga po si Boss MVP.
1: Salamat,
0: si Boss Ricky Vargas.
1: Sir Ricky Vargas. Sa mga bossing
0: salamat
1: natin
0: po
1: dito.
0: Salamat po na marami po sa inyo. Si Sir Guido.
1: Sir Guido Savaliero.
0: And of course, ang importante rin si Sir Pierre.
1: Oo, Sir Pierre Buhay.
0: Anyway, mga kapatid, muli po tayong sumalubong po sa araw na ito, Friday. Tayo po nakakangiti pa, nakakapagbiru pa kasi nga po, ano pa ho bang atin po lamang po magagawa ngayon kung hindi po tangkilikin ang mga bagay po na nangyayari sa ating pong buhay nang ika nga po, puno pa rin po naman ng pag-asa. Kasi po tayo'y pinagkalooban pa rin po ng biyaya ng pahiram na buhay. Amen? Amen. Mahal na Panginoon, muli po salamat po sa aming pong pagising today. Kami po'y umabot ng Friday. Panginoon, salamat po sa inyong pinagkakaloob sa amin ng mga blessing. Higit sa lahat nga po, ang blessing po ng amin pong ipinagpahiram po niyo sa amin na buhay. Nawa kami po yung mga maging deserving sa biyayang ito. And Lord, salamat po, may mga trabaho pa po kami. Gabayan niyo po kami ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan, ang aming po mga takapakinig na mga uri manggagawa, ang lahat po ng mga naghihirap para po sa kanilang mga anak at kanilang mga magulang. Lord, kayo na pong bahala sa aming inambayan. Ang gulo po nila, ang ingay po nila, nag-aaway-aaway po sila. Saan po kami tutungo? Kailan po ito matatapos? Kami ho ba'y may pag-asa pang umasenso ang aming inambayan? Panginoon, sa mga pagkakataong ito, kayo na po ang bahala sa amin. Nananalig po kami na kayo po'y nagmamasid lamang at sa inyo pong takdang panahon, mangyayari po ang aming pangarap na kaunlaran at katahimikan para po sa aming inambayan. Muli, Panginoon, alagaan po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniindang sakit sa katawan. Ang mga gusto na po mag-retire, pero hindi po pwede kasi po kinakailangan pa rin po magtrabaho. Sa mga retired at nahihirapan po sa kanilang mga gamot, Lord, gabayan niyo po kaming lahat. At muli, kami po ipagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan, natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin. Lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. Ang lahat ng ito ay amin pong inalalapit sa inyo. Sa pangalan po na inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Amen.
0: From the heart, baby girl. Thank
1: yung
0: you.
1: Yung dasal ay damang-dama po.
0: Amen.
1: Ng bawat uring manggagawa.
0: Si Kaobet Martin
1: ay, ito na.
0: Ay nagdarasal kaya na maipatupad na yung kanilang hinihingi. Kahapon na kapanayam namin Kaobet, si Ginoong Vigor Mendoza. At sinabi niya, nagrekomenda ho yata na sila ng approval sa 1 peso sa unang first 4 kilometers and 10 centimos sa bawat kilometro. Kaobet, maganda umaga po.
3: Magandang umaga po, Sir Ted, Mac DJ at sa mga nakikinig po sa DP5. Isang magandang umaga po. Isa po ang dasan natin, Sir Ted. Patahimikan ng ating bansa, ating magulong mga politiko. Sana po ay gawa ng pamaraan ng ating Panginoon, tumahimik ang ating inampayan at pakamit natin ang tamang katotohanan.
0: Amen. Amen, Kaobet. Amen. Si Kaobet, 30 taong ko na po itong kilala at 30 taong ko na pong kinakapanayam. Ito pa rin pong aming pinag-uusapan.
1: Same pa rin ba problema?
0: Okay. Sige, first things first. Kaobet, kahapon po na kapanayam namin si Ginoong Vigor Mendoza ng LTFRB, sabi niya may rekomendasyon sila and most likely nga po 1 peso. Sa una pong 4 kilometro at 10 centimos po per kilometer for Metro Manila and most likely daw ho sa buong Pilipinas na po ito. Reaction please.
3: Tama po yan, Sir Ted and Ma'am DJ. Sapagkat 3 weeks ago, kung hindi lang po noong 2 weeks ago o 3 weeks ago, lumiyan po kami ng pasang mata, Alto Dap, usil at ibang naming grupo sa kagalanggan ng Pangulong PBBM,

0: upang i-lift na po yung suspension na kanyang ginawa, doon po sa inaprubahang aming pitis per high nitong nakarang Pebrero o Marso. At kami po ay tumalima dahil kasi ating Tongolo, ginalang po namin ng kanyang decision. At inya po, nagkaroon ng mga fuel subsidy, nagkaroon ng mga AX na yan sa ating mga driver at Sir Ted, Ma'am DJ. Marami hong naging problema along the way of the distribution of this AX to all members of our transport sector. At ganun pa man po, ito pong piso na ito inaprubahan noong pang nakaraang taon. At kami nga po ang formal petitioners ng Pasang Mata at Alto Dapat Busina. At yung liham po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, 2 weeks ago, pinadala na po namin sa Malacanang sa galangan ng Pangulo na hinihingi din po namin na sana po ay malift na suspension at i-grant na po itong 1 peso neto at 10 pesos for every kilometers ng city after 4 kilometers. Opo, certain.
1: Opo. 10 centavos no, per kilometer. Opo.
0: Opo. Opo, okay. 10 centavos. I mean.
1: Sige po. So most likely nga po, ito po ay irerekomenda na no, ng LTFRB sa DOTR na siya hong magsasabi kay Pangulong Marcos. You hope this to be implemented ASAP, of course, no?
0: Opo.
1: Okay. So, at, sir, go ahead, sir.
0: Inaasahan nga po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, na nga po with prayer sa aming petition na i-lift na ng Pangulo. Sapagkat yung po mga nabanggit kong AX, mga fuel subsidy, Sir Ted, patagal na po tayo nagkukwentuhan, nag-uusap, itimpo ang buho ko, problema natin ng diesel eh. Lagi ito. Kanya nga po, sabi ko, yung transition natin sa electric vehicle, pupunta na po kami dyan, sir. Babaguhin ko lang po, mawalan nga lang po. Pero no, kami 40 units na parting from China, ito yung mag-uumpisa na po tayo sapagkat sakit na po talaga ng aming sa transportasyon, ang presyo ng petrolyo neto. At between na, sir, ten, punta pa. Sabi nyo nga, 30 years, 20 years na nagkukwento, nagkukusap sa problema, eh talagang wala na hong pagbabago ito.
1: Opo. Sige. So, sir, 10 pesos ang diesel increase, no? Starting po Tuesday next week. Yan po.
0: Opo.
1: May mga sinasabi ang gobyerno na mga discount ano po sa pump prices. Ano ho ang inyong reaction doon?
0: Well, ayun nga po, napag-usapan din po namin, sir, Ted, through your station naman, DJ. Meron po ta ang ating DOTR LTFRB sa kumuno at na butihin na Secretary Lopez, Manoy Lopez at Manado na Bigor Mendoza. Meron po kami na-enjoy na 10 pesos discount sa mga selected outlets ng mga petroleum product. Kaya nga kausap po ni Chairman Bigor ng LTR, sabi ko, sir, baka po pwede nationwide natin to para naman po yung mga kasamahan namin sa ibang lugar, sa ibang dako ng ating bansa, ay makinabang, hindi po doon selective lang po itong nangyayari sa ating 10 peso discount sir, then.
2: Oo. Okay. Kaobit, nabanggit nyo na po na sana yung ating mga kababae o mga drivers din na nasa probinsya at wala po sa Metro Manila ay makinabang nga din po dito sa discount na naibibigay sa inyo. Doon po ba sa pamasahe kasama rin sila doon sa piso na increase sa first 4 kilometers?
0: Well, tama po yan. Nationwide po itong aming request nito para po naman na ang ating mga kapatidyan na po sa ibang probinsya ay makinabang din po ta gumagamit din po sila ng petroleum product at Ma'am DJ, apektado po ang ating mga taga-probinsya rito.
2: Oo. Dalawang bagay ka, Obet. Pinag-uusapan muli ngayon yung pagbibigay ng fuel subsidy na kung matatandaan natin itong mga nakaraang buwan, nung unang umusbong yung away ng Iran at Amerika, nagbigay talaga ng tulong din ng gobyerno for our PUV drivers. Ngayon, pinag-uusapan ulit at pinalulutang po muli yung tungkol dun sa fuel excise tax. Kung kayo po bilang isang driver, alin po dun ang dapat na mas mauna? Suspend muna yung fuel excise tax o ito, pinag-uusapan na naman yung ayuda?
0: Well, alam po niya yung mga ayuda, Ma'am DJ. Sabi ko nga at nabanggit po, band-aid solution lang. Pasamantan lamang po ito, yung excise tax at nakita po natin, binigyan na ng kapangyarihan ng Kongreso ang ating Pangulo para isuspend ang excise tax. Subalit, pinili lang po yung nabigyan lang po ang kerosene. Inaasahan din po namin sana na pati ang diesel, gasoline ay ma-exempt din po sa excise tax sapagkat malaki rin po itong excise tax na sinitingin sa amin. Almost 6 pesos na 10 pesos po yan. per liter.
1: Yes sir, yes sir. Sige po, kami po ay gagawa ng kaukulang follow-up dito po sa mga dapat na pupukpok ano po sa gobyerno sa paggamit na po ng poder ng presidente doon po sa suspension ng excise tax collection sa diesel at sa gasolina. Ito po particular ano, yung mga congressman, mga senador na nagpasa ng batas pero ayaw naman pong gamitin ng Pangulong Marcos. Salamat po ka Obet at mabuhay niyo hanay.
0: Sir Ted, may pahabol ko lang po, Ma'am DJ. Dapat siguro yung ating magigiting at mga honorable na congressman senador palik-aralan po lamang yung oil deregulation law. Ito po lubha ang nagpapahirap sa atin. Marami na po ako, Sir Ted, kinausap ng mga kaibigan congressman at senador. Noon pong mataas ang presyo, inabot ng 140, 150, puro babalik-aralan ng ating oil deregulation law. Ngayon po, nung nag-normal na, mukhang may mga amnesia na po itong mga kaibigan natin ito. Kanya, priorization, sir, napakalaking tulong po niya and Mang DJ.
1: Sinabi nyo, same observation po ka-Obet. Salamat na marami, sir. Mabuhay.
0: Mabuhay po kayo, Sir Ted and Ma'am DJ, ang TV5. Maraming salamat po.
1: Thank you. True FM 105.9. Yan pong ating himpilan. Live time mamaya po sa TV5 para po sa ating mga tampok na bandita. Nabanggit ni ka, Obet, ha, yung usapin tungkol doon sa amyenda sa oil deregulation law. Nung umabot ng 100 piso per liter, ang iingay nila.
2: Naman.
1: Alright. Ngayon pong medyo bumaba ng kaunti lamang.
2: Nawawala na sila.
1: Oo. Parang ito ngayon, ha, ito hong problema natin sa mga youth offenders, no? Kung napanood nyo ho yung video, may nilaslasan po ng leeg na
2: gamit cutter
1: na 15 anyos. Oo. 16 years old po yung suspect, no, yung may gawa nito. At maliban po dyan, ang dami na ho nito, no? Kasi nga maraming mga minor de edad ngayon, alam nila na hindi sila makukulong sa pangkaraniwang kulungan. Sabi nga noong pulis daw po, umaamin naman siya na mali yung kanyang ginawa. So definitely po, panahon na para magkaroon ng review, di ba?
2: Yes,
1: pati
2: definitely
1: po doon sa kanila pong rehabilitasyon.
2: Oo.
1: Pero nung kasagsagan po ng San Jose National High School shooting sa Tacloban, lahat sila doon nakafocus. Tama?
2: Oo.
1: Hearing dito, hearing doon, etc. Mga panukala dito. Ngayon, wala na naman.
2: Oo.
1: Hindi po ba?
2: Busy nga sila sa impeachment.
1: That is what we get, when we elect performers for a performative government.
2: Oy.
1: Biyernes na biyernes.
2: Magandang t-shirt yun, partner. Performers for a performative government. Ngayon ang tanong, sino-sino sila?
1: Mga kapatid, abangan po sa aming pagbabalik.
2: News 5!

Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarangsyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na action at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: ipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman ngayon. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At ito pong ating unang-unang balita. Posibleng sumipa ulit sa higit pong 100 piso per liter ang presyo po ng gas at diesel sa Metro Manila sa darating pong Linggo dahil nga po sa panibago pong pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon nga po sa Energy Department, mga kapatid, maaari pong umabot sa higit na 10 piso per liter ang itataas sa presyo po ng diesel at malaki rin po ang pwedeng idagdag sa gasolina. Dahil dito, pinag-aaralan po ng LTFRB kung sila nga po magpapatupad ng fare hike o palalawakin pa ang fuel subsidy para nga po sa mga public utility vehicles. Sinabi rin po ng LTFRB na sila po ay magbibigay na ng rekomendasyon sa Transportation Department kaugnay po ng posibleng dagdag pamasahe o panibagong fuel subsidy. Ayon sa mga opisyal, ang pagtaas po ng presyo ng langis ay dahil pa rin sa muling pagsiklab ng gera sa gitnang silangan na nagbubunga naman ng pangamba sa supply ng langis sa pandaigdigang pamilihan.
1: Hindi raw dapat masinda kung walang kasalanan. Mga kapatid, yan po ang banat ng palasyo sa pag-alma ni Senator Alan Peter Cayetano sa pag-anunsyo ng NBI na iniimbestigahan na po nila ang anomalya daw sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi panggigibit kundi mandato po ang ginagawa ng NBI. Nauna na kasing sinabi ng NBI o ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may mga lumabas na dokumento kaugnay po ng kakulangan ng public bidding at unliquidated funds sa mga proyekto sa SEA Games. Matatanda ang chairman noon ng organizing committee, si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi. Dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty. So kung wala naman at walang dapat nakatakutan, hindi kailangan ma-intimidate, hindi kailangan na magalit sa anumang pag-iimbestiga.
1: Yan nga po ang tining ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa Facebook Live naman po, mga kapatid, ni Senator Alan Peter Cayetano. Suportado niya raw ang investigasyon ng NBI sa 2019 SEA Games. Pero ang banat ng senador, iniimbestigahan din nila ang flood control o imbestigahan din nila ang flood control scandal. Matatanda ang igirigiit po nila sa minority bloc na tila may kinikilingan ng investigasyon ng administrasyon sa flood control.
3: Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata. Ah. Slight lang, imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games. Imbestigahan niyo ng husto, bigay niyo lahat. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Ano, deal? Tama-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal nating Pangulo.
1: Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Mamaya mga kapatid, pag meron po tayong sapat pang panahon ay ipapaliwanag po natin. Ano ba ang proyektong yan na itinayo dyan sa New Clark City? Opo, kung saan nga po sangkot itong kumpanyang MTD Capital Berhad ng Malaysia. At paano ho ba nasasabing ito po ay isang halimbawa ng muli paggigisa sa atin gamit po ang ating sariling mantika? At bakit ho ba may mga kinakabahan din dito po sa sinasabing pagbubukas ng investigasyon sa kontrobersyal na proyektong ito? Abangan! Suportado po ng grupong Citizens Crime Watch Association ang investigasyon po ng National Bureau of Investigation sa posibleng anomalya sa ilang pong proyekto nga noon na konektado sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Citizens Crime Watch President Diego Magpantay, magandang development yan. Ang balaking nga daw po ng NBI, lalo pat isa rin sila sa mga nagsampa ng kaso noon kaugnay po sa naturang kontrobersya. Kabilang po sa inihaing reklamo nila noon ang umanay katiwalian sa konstruksyon ng Phase 1 ng New Clark City Project na hindi umano dumaan sa public bidding. Pumasok po lamang daw ang pamahalaan sa isang joint venture agreement kasama ang isang Malaysian company noon para nga itayo ang naturang pasilidad. Yun nga lang, inutang lamang din daw ho ng naturang contractor ang perang ginamit sa pagpapatayo po sa sports facility na aabot sa 8 billion pesos at pinabayaran po sa pamahalaan ng aabot sa higit na 11 billion pesos. Tinangkapo nilang ireklamo sa ombudsman ang o sinubukan nila pong ilapit sa ombudsman ang issue pero nalaman nilang ito pala ay ibinasura na.
4: Last year, nalaman po namin na ito pala ay na-dismiss na October 2024 pero hindi po kami nakakuha ng kopya ng dismissal. At any rate, nag-follow po ako sa Office of the Ombudsman at nalaman nga po natin na na-dismiss na. Na-dismiss po, pero yung resolution po ng Office of the Ombudsman ay nakulangan po namin ng dokumento. So, insufficiency of evidence, yung po ang laging resolution. Marami po kaming ini-attach na ebidensya at kung iisipin, substantial na po yun. Pero as far as we are concerned, substantial naman po yung aming sinapnik.
0: So kumbaga po, wala pa itong double jeopardy kung ito po'y muling isasampa sa ombudsman. Yan po ang tinig ni Citizens Crime Watch President Diego Mark Pantay.
1: Samantala, abangan daw ang pasabog na testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Kalilung at Regional Director Jeremy Lotok. Sa pagtatanong kasi ng depensa kay Lotok sa trial kamakailan, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makasasagot sa ilang tanong. Partikular po sa umano'y mga banta ni VP Sara laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Liza Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa kabila po nito, ayaw nang magbigay ng haka-haka ng depensa sa sinasabing magiging pasabog ni Matibag. Pero pinaghahandaan daw nila ang gagawing pagtatanong sa cross-examination.
5: Sa lang masasabi ko, mabigat, will complete the whole narrative. Kasi hanging question yung anong nangyari.
6: Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na ito. Kumbaga, he has the keys to the castle. So, kung meron namang pinaka credibles, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capuna na Deputy House Speaker Paulo Ortega.
0: Kumusta na kayo? Samantala po naman, nais daw pong palawakin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang ilan po sa kanila pong kapangyarihan para nga mapalakas ang paglaban kontra sa mga illegal na financial transactions. Sa ilalim po ng panukala ng AMLAC, gusto ho nilang maamyendahan ang Anti-Money Laundering Act para nga makapag-freeze kaagad ng criminal assets kahit na walang court order. Sa ngayon kasi, kinakailangan pang dumaan ng AMLAC sa Court of Appeals para nga maharang ang asset ng mga iniimbestigahan nila. Target po ng AMLAC na mailusot sa Kongreso ang naturang panukalang batas bago po ang fifth round ng Mutual Evaluation ng Financial Action Task Force sa 2027. Magugunitang Pebrero noong nagdaang taon nang maalis ang Pilipinas sa gray list ng task force na siyang nagbabantay po naman sa performance ng mga bansa kontra sa money laundering at terrorism financing. Sa oras na 6:40 in the morning, good morning! Sa ating mga suki po't mga padre, sa ating mga senyores na nakafocus po lamang sa ating pong hanap buhay, good morning and good for you, o Jiba.
7: Good morning!
0: Ang tropang hindi kailanman ay sumasablay at sinasabihan ng excuse me, hello, mister, bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsikso! Bravo, food supplement po, man. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya lagi nating itutodo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement po, man. Ang bagsik mo.
8: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo!
0: O di ba nga.
8: Katalaga.
0: Mapapa, bravo ka talaga. Yes. Ang bravo'y mabibili sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Agad kaming magbabalik. Hatid ang ilang pang mga importanteng balita.
7: FM. Dito tayo sa totoo.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano?
11: Travel!
12: O kaya bagong negosyo?
13: Buti na lang, may Cebuan na lumit.
14: Sa gitna ng putukan, one soldier got hit. Hindi ito ang una, o kahit pangalawa. Believe it or not, it's his fifth time.
15: Nung moment na yon, handa ka na,
16: yes,
15: mamatay
16: sir.
15: Kumbaga.
16: Yes, kung so, sasabog ba nito, sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di mag-isa na lang kumamatay.
17: Ano, iyak po ako na iyak kasi hindi ko lang mga ano, gagawin ko. Baka nakomatos na kapo. Ulo po yun.
18: Ako po si Mateo Grichelli. And this is Patriots.
19: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
20: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
21: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through, and I cannot speak to it. But you know what? God can.
22: Live in God's presence, and you will finish well. Guaranteed.
23: Be inspired and learn about the Word of God.
24: There's so much opportunities na hindi nila alam.
25: You know, people have this, ano na, hirap ng buhay, you know, na buti pa sila, marami ito. Guys, alam nyo ba, you guys are the luckiest generation in the world because you have all the tools. Everybody's so afraid of AI na it will replace people. Human interaction will never be replaced.
24: Yeah.
25: It won't.
24: Yeah, exactly.
25: Makes you feel better.

0: Mga kapatid, sa oras po na 6:44, balikan natin ang balita sa lalawigan. Naaresto na po ng mga otoridad ang tatlong suspect sa pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Positibong tinukoy ng Pinay na kinakasama po ng biktimang si Kent Carpenter ang mga suspect. Kinilala po ang mga suspect sa alias na M.O., J.F. at C.D. Si alias J.F. din ang nangmolestya daw sa kalibin partner ni Carpenter, habang si alias M.O. ang bumaril sa biktimang Amerikano. Nagsilbi namang lookout si alias C.D. Itinuturing pa rin person of interest ang kinakasama ni Carpenter maging ang kapatid nito. Pero paglilino ng mga pulis, hindi ibig sabihin yan ay sangkot na sila sa krimen. Kilala po si Dr. Carpenter sa kanyang research para sa Verde Island Passage, isang isla sa pagitan po ng Luzon at Mindoro, at sa pagtestigo laban sa China sa arbitration case ng Pilipinas sa South China Sea noong taong 2016. Pero ayon sa mga pulis, hindi pa nila nakikitang may koneksyon sa trabaho ang pagpatay kay Carpenter. Pagnanakaw pa rin ang tinitingnang motibo sa krimen. May isa pang tinutugis na suspect.
1: Arestado po ang lalaking sangkot naman sa mga krimen laban sa mga motorcycle riders doon sa Cavite. Nakunan po ng CCTV ang pamamaril ng nakamotorsiklong suspect sa isang delivery rider sa 13 Martires. Inabandonan ng gunman ang kanyang motor at tinangay ang motorsiklo ng biktima. Nadala po naman sa ospital ang rider at nagpapagaling pa. Dahil po naman sa iniwang motor na pagalamang sangkot din ng suspect sa pagpatay sa motor taxi rider sa bayan po naman ng Carmona. Hinolda po't binaril ng suspect ang biktima. Nahuli na ang suspect sa ginawang follow-up operation. Inamin din niya ang pagpatay pero isang ninong daw ang nag-utos sa kanya na ito'y gawin. At yan po ngayon ang iniimbestigahan ng mga pulis.
0: Ninakawan at hinihinalang sinakal ng kumot ang isang ginang. Diyan po yan sa Dinalupihan sa Bataan. Nakapulupot ang kumot sa leeg ng biktima at nakagapos din ang kamay nito nang madatnan sa kanyang tahanan. Ang kwento ng kanyang kapitbahay, may nakita raw siyang motorsiklo na pabalik-balik sa bahay ng ginang. Kalaunay nagpunta ang kapatid ng biktima sa bahay dahil hindi na ito makontak. Doon nadiskubre ang bangkay. Nawawala ang hindi pa natutukoy na halaga ng kita ng tindahan na cellphone ng biktima na may e-wallet.
1: Crime. Arestado po naman ang school principal na nasa likod ng pamamaril at pagpatay sa buntis na guro sa Abra. Dalawang pong ang pinaghahanap pang suspect ngayon. Sa investigasyon, nagalit daw yung principal matapos malamang sasampahan siya ng reklamo ng biktima. Nadiskubre kasi na may relasyon ang suspect sa 15 taong gulang na babaeng anak ng guro. 3 taon na raw po ang relasyon. Hawak na po ng pulisya ang suspect na maharap sa kasong murder at attempted murder. Tinutugis na rin ang kasabwat nitong rider na tumulong sa krimen.
0: Nasa bata nga abot sa 22 milyong pisong halaga ng smuggled daw na produktong petrolyo sa Dinalupihan sa Bataan. Mahigit 100 litro ng diesel, gasolina at ethanol ang nakumpiska sa anti-smuggling operation. Nadiskubre ang mga ito sa mga tanker truck at nakatakda ng i-deliver. 8 ang arestado. Wala silang naipakitang permit mula po sa Department of Energy. Naharap ng mga suspect sa kaukulang kaso.
1: Good morning, Architect Hannah. Thank you ha, at kay Engineer Alvin. Good morning, Alvin. Vroom, vroom. At sa lahat ng ating mga suki po naman na nasa construction business, ha, mabuhay kayong lahat kapag ang pinag-uusapan nga natin ay standard sa ginagamit sa konstruksyon kapag ang pangkabit sa ating kisamit dinding, aba, of course, J-Max ka na. Setting the standard in light steel frame, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa ating kisame at dingding. Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, wala nang iba, Jaya Max lang. Meron ba kayo? Jaya Max, mabibili yan sa Agusan Legacy Hardware and Construction Supply. Diyan po naman sa Agusan del Sur. Ayun, o diba? Agusan Legacy Hardware and Construction Supply, Agusan del Sur. At sa GG Giant Hardware sa Butuan City. GG Giant Hardware, Butuan City, at ang JMAX ay available din in leading depo and hardware stores nationwide. Thank you! Good morning, Sir Raymond Son. At Ginoong Johnny Nang ng DN Steel. Good morning, sir. Sa kanyang buong pamilya at sa mga kawanipo ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, abay, nakatadahong ibenta ng pamahalaan ng ilang pong malalaking mga ari-arian, kabilang po ang Food Terminal Incorporated, ang Mile Long Property at ang bahagi nito sa South Luzon Expressway bago po matapos ang taon. Ito nga po'y kasunod ng matagumpay na pagbebenta raw ng mga condominium at parking slots sa Atrium of Makati na nagkakahalaga sa halos 1 bilyong piso. Ayon po sa Privatization and Management Office, layunin po ng mga sinasabing pagbebenta na para nga daw po mapakinabangan ang mga idle government assets at makatulong sa napakalaking utang ng gobyerno. Target daw ho ng pamahalaan na makalikom ng 101 bilyon pesos mula po sa privatization program sa loob ng taong ito.
0: Sa gitna po ng iniindang electric bill shock ng mga consumer, pinalawig po ng Energy Regulatory Commission ng ERC ang suspensyon sa pagpuputol ng serbisyo ng kuryente. Sa utos po ng ERC, saklaw nito ang mga hindi nabayarang bill mula po yan Agosto hanggang Oktubre. Ipinag-utos ito ng ahensya sa gitna pa rin po yan ng umiiral na State of National Emergency ng bansa. Bukod sa pagsuspinde sa service disconnection, papayagan din ang utay-utay na pagbabayad ng kuryente para maibsan po ang pasani ng ating consumers. Tiniyak naman ng Meralco na walang kahinahinalang singil sa mga customer. Ang paglobo ng bayarin ay dahil po sa taas singil sa ibinebentang kuryente ng generation companies at ng pagtaas ng konsumo ngayong El Nino.
1: May nagtatanong, baka daw maaari ding ibenta yung kaldero doon sa Clark? Gawa ba sa ano yun?
0: Uy, kung makakatulong. Ah? I mean, kung makakatulong naman sa gastusin, why not?
1: 45 totoo. Million mahigit
0: have
1: na kaldero,
0: there?
1: Ha?
0: Oo, have you been there? Doon sa pinag-uusapan?
1: Nadaanan ko lang one time at mukha pong wala na yatang gumagamit doon sa facilities. Ha?
0: Meron naman kahit papano. Panaka-naka.
1: Yes, ang tanong nga daw dyan, yung maintenance po nito. Itataas po ng National Food Authority ang minimum buying price ng palay sa 21 pesos per kilo. Simula po yan sa susunod na anihan sa Setyembre. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin nito na matulungan daw ang mga magbubukid na makabawi sa pagtaas ng gasto sa pataba, langis at ilang pang farm inputs. Inanunsyo rin po ng kalihim na hindi papayagan ang pagpasok ng imported rice sa mga daungan ng Iloilo mula kalagitnaan po ng Setyembre hanggang katapusan po ng Nobyembre. Layunin po na hakbang na mabigyan proteksyon ang mga lokal na magbubukid sa panahon po ng kanilang peak harvest at maiwasan ang kompetisyon mula sa imported rice. Inaasahan din daw ng Agriculture Department na mas mapalakas pa ang posisyon ng mga magbubukid sa pagbebenta ng palay dahil sa mga bagong hakbang ng NFA.
0: Nagkasundo pong National Transmission Corporation at ang Independent Electricity Market Operator of the Philippines upang paghusayin ang pamamahala po sa mga pangunahing programa para sa renewable energy. Nilagdaan po ng dalawang ahensya ang isang Memorandum of Agreement na magtatakda po ng sistema sa pamamahala ng feed-in tariff allowance at green energy auction allowance funds. Sa ilalim po ng kasunduan, mas mapapadali ang koleksyon at pagre-remit ng mga pondo mula sa wholesale electricity spot market o WESM. Ayon sa Transco, layunin po ng partnership na palakasin ang pagpapatupad na mga programa na sumusuporta sa pagpapaunlad ng renewable energy sa bansa.
1: Lumakas po ang halaga ng piso kontra dolyar ng bahagya sa ikalawa pong magkasunod na araw ng trading dahil nga daw sa mas mababang inflation doon sa Amerika. Nagsarado po ang palitan sa 61 pesos and 62 centavos. Mataas pa rin po ito per dollar mula po sa 61.69. Ayon sa mga ekonomista, bumaba daw po ang pagkakataon ng panibagong interest rate hike sa Amerika na nakatulong sa pagluluwag daw po ng presyuhan sa dolyar. Aray, Diyos ko, alam mo ba kung magkano naabutan ko dito sa peso dollar na to?
0: Magkano? Magkano, Ted Filon?
1: Well, nung ako'y may isip na mga nasa 12 pesos lang ito eh.
0: 12 pesos?
1: Hanggang sa ako'y nagtatrabaho na, nasa 21 lang ito eh.
0: 21? Palayo tayo ng palayo ah. Eh syempre,
1: Okay, mga kapatid, ngayon sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
0: Aabot naman po sa 35 ang patay. Kasunod ng mas pinalakas sa opensiba ng Amerika kontra po yan sa Iranian forces. Kabilang sa pinunteriya ng serye po ng pambobomba ng Amerika, ang barkong sinasabing gustong wasaki ng barikadang inilagay ng Amerika sa hilagang bahagi po yan ng inaatake ng bansa. Ayon sa US Central Command, target nilang pabagsakin ang kakayahan ng puwersa ng Iran. Ito na ang ikalimang sunod na pag-atake ng Washington kontra sa Iran.
1: Sa kaugnay po namang balita, buwaba din daw po ang bilang ng mga barkong may kargang langis at ilang pangkalakal na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Ayon sa Maritime Data Analytics na Kepler, nasa 13 merchant vessels lamang ang dumaan sa nasabing ruta. Samantala po ang ilang mga oil tankers naman ay naitalang dumadaan po sa karagatang sakop ng Oman. Magugunitang patuloy po ang bakbakan ng Amerika at Iran sa pagkontrol sa apektadong lagusan na ito sa gitnang silangan.
0: Tatlo po ang kumpirmadong patay matapos ang ikinasang pambobomba ng Russia sa bansang Ukraine. Ayon kay Zaporizhia Governor Ivan Fedorov, pawang guided bomb ang ginamit sa pag-atake, kabilang po sa nasa pulang ilang kabahayan at mga gusali sa lungsod. Wala pang tugon ang Kremlin kaugnay po ng nangyaring yan.
1: May tuturing pa rin doon namang mapanganib sa kalusugan ng tao ang panlalasa po ng wildfire sa ilang lugar sa Canada. Yan nga po'y matapos pong bumagsak ang kalidad ng hangin, particular po doon sa Ontario. At ayon po sa Environment Canada, posibleng malaking populasyon sa hilagang kanluran ng Ontario ang maapektuhan nito. Payo ng mga otoridad, manatili po lamang sa loob ng bahay ang mga nando doon sa naturang rehiyon na ngayon po ay sinasalanta ng matinding usok mula sa sunog.
0: Puspusan po ang isinasagawang pag-apula, dulot pa rin ang pananalasa ng wildfire sa Japan. Kabilang sa pinagtutulungang respondihan ng mga bumbero, ang bayan po ng UNO An Castillo malapit sa Zaragoza. Ayon sa report, aabot sa 600 mga residente ang inilikas. Sa huling tala, umabot po sa 13 ang kumpirmadong nasawi sa pananalasa ng kalamidad. Bukod po sa Spain, kabilang din ang ilang bansa sa Europa na nakararanas ng kaliwatka ng wildfire.
1: Sa oras na 4 minutes before 7 in the morning. Nay Christy, lapit na birthday mo nanay ha.
0: Uy, July 23,
1: alam po naman natin
0: next
1: na
0: week.
1: Lilipas din daw yan. Pero bago lumipas, isasapit muna. Nalimutan ko lang kahapon batiin si paring Deo Macalma, birthday niya kahapon, July 16. All right.
0: Sir Deo, happy birthday po. Isa din sa mga haligi ng industriya.
1: Bata pa ako, wala pa ako sa lawal. Deo Macalma na yan eh.
0: Oh, iba talaga mga tropa nito. Ikaw talaga pinakabata sa tropahan nyo eh.
1: Si Parin Deo.
0: Happy birthday po, Sir Deo.
1: Parin Deo, maligayang batis sa iyo ha. Samantala mga kapatid, ito na nga pong ating entertainment news.
0: Sa balitang showbiz, gising na! Yan ang panawagan po ng aktres na si Angel Oxine kay Senator Robin Padilla. Sa Facebook post at Instagram post po ng aktres, natuwa raw siya sa pag-amin ni Padilla na isa itong komunista. Pero ang tanong ni Angel kay Padilla, nasaan ang senador noong panahong nire-redtag siya? Mensahe pa ni Angel kay Robin, quote unquote, quote, tama na kuya, gising na, hindi pa huli ang lahat, unquote. Ang paliwanag naman ng senador, hindi ang komunismo ni Karl Marx ang kanyang tinutukoy, kundi ang nauna pang uri nito na anya'y unang isinagawa ng mga Kristiyano at Muslim. At ang pinakahuli nga po'y in-unfollow na rin ni Mariel Padilla, si Angel Oxine on Instagram.
1: Ni-reveal po naman ni Bea Alonzo na siya lamang ang nag-ayos at nag-makeup sa kanyang sarili sa kanila pong civil wedding ni kay Vincent Koh. Sabi po ni Bea, pinili niyang magsariling sikap para nga po mas maging makahulugan at makabuluhan ang kanyang wedding day. Nagbibigay pugay din po ang aktres sa mga makeup artist niya dahil natuto daw ho siya sa mga ito. Wala rin ho silang wedding photographer at tanging ang kaibigan at business partner lamang ni Bea ang kumuha ng mga pictures. Noong pong Monday, ikinasal nga po si Bea kay Vincent sa isang private civil wedding ceremony sa Makati. Malamang ang dahilan din dito kasi para walang leak.
0: Oh, galing ano? Oh, in fairness.
1: Kumbaga, kasi kung merong makeup artist, baka mag-text. Di ba?
0: Hindi naman, tama. Siguro. Pero gusto niya nga daw meaningful eh.
1: Tsaka yung privacy.
0: In fairness. Kailangan
1: nila.
0: Oh, importante talaga ang privacy para din sa kanilang dalawa.
1: Privacy.
0: At successful sila sa nangyaring
1: yun. Pero ngayon, yun ang mahirap dyan. Yung privacy ho nila. Yan ang mahirap kapag nag-aasawa yung mga sikat.
0: Oo, totoo. Di ba? Totoo yan.
1: Nakatuon sa inyo lahat ang atensyon, di ba? Kaya Aaron, huwag ka mag-aasawa ng sikat.
0: Oo nga, sikat ka pa naman dito sa TV5.
1: Ha?
0: Oo.
1: Si
0: teka, may asawa na yan. Ba't pag-aasawahin mo ulit? Nalito ako eh. Si Ma'am Grace ang pwede.
1: Oo. Huwag kang mag-aasawa ng ano, ha?
0: Oo, ng sikat.
1: Oo, ng hikahos.
0: Congressman, asawahin mo. Congressman! Reto kita. May kilala ako single eh. Mahilig mag-beach. Kongresista. Gusto mo?
1: Ganun?
0: Oo.
1: Anong bansa?
0: Laging mga babae. May kasama eh. Binabali. Ito. Ito muna.
1: Ito talaga yun. Istorbo mo si Ma'am Grace eh.
0: Ito na lang babasahin ko kasi nabasa na natin kahapon.
1: Kaya nga nagpaano ako ha, Ma'am Grace. Nagpa-blood pressure, hinahanap ka ng nurse.
0: Oo. Kasi nga, tagisan kayong dalawa
1: Meron kaming blood pressure challenge.
0: Ba, ang ganda.
1: Alam mo sabi ng nurse kanina, tinanong ko siya eh, anong balak mo? Eh, nagbabalak din mag-abroad.
0: Kakaramihan naman. Hanggang ngayon po, maswerte na sila.
1: Mag-abroad.
0: O bakit? Para naman gusto mo akong maalisin. Ngayon man ako, nurse.
1: Okay, bigay mo na yan.
0: O, ito muna. Naispatan ang Letran Knights guard na si Chad Gamad na sinasamahan pong on-duty sports reporter na si Apple David sa PBA Season 50 Governor's Cup. Kinakiligan nga po ng netizens ang pagiging supportive daw ni Chad sa kanyang apple of my eye. Sa isang interview, binahagi rin po ni Chad na nakatulong sa kanyang pagkakataong makapanood ng PBA Games para makapag-obserba at makapaghanda sa 6 pro years ng kanyang pagiging atleta.
1: Eto na, ikay magpaalam na, baby girl sa TV5.
0: Uy mga kapatid, buti na lang mabagal si Direk Grace, pero ito Direk, thank you, nasave mo ako doon. Uy mga kapatid, ang oras natin eksakto alas 7 ng umaga. Salamat Direk Grace. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa number na ito 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. O sa sinasabi ni Manong dito na aking partner na ang fresh mo daw, Ulta Bio po ang sagot dyan mga kapatid. Hindi
1: sinasabing ang fresh mo.
0: Kanina sinabi mo, binabawi mo na.
1: Wala ko sinasabing ang fresh mo.
0: Ano ba sabi mo?
1: Sabi ko lang, ang ganda mo.
0: Yan. O, yun po. Yun ang sikreto natin, Ulta Bio. Pero sa mga nagagandahan din natin,
1: iba
0: kapatid.
1: Yung iba yung maganda sa fresh.
0: Hindi na ako fresh.
1: Uh-huh.
0: Parang mas gusto ko yung fresh.
1: Ay, yung fresh?
0: Oo.
1: Hindi pa ako tapos sa maganda, ha?
0: Oo. Gigil mo ako. Okay. Magpapaalam muna tayo dito sa ating mga kapatid sa TV5. Hanggang 7 in the morning lamang po tayo dito. Mga kapatid, magbabalik kami sa Lunes, ha? 6 to 10 po yan. Sa mga gusto pa rin pong tutukan ng iba pang mga balita, impormasyon, ay hahatid po namin. Pwede po kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1 PH at sa radyo po 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila, sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. Happy weekend, GMK fam! See you on Monday!
1: Excited daw po mga armies dahil maglalabas daw po ng bagong music video ang Bangtan Boys sa teaser ng kanila po music video para po sa kantang Normal. Nasa CR ang BTS members. Eksena po si RM na tila naghahanap po ng space kung saan siya makakasingit at ang lahat ng mga members ginawang normal attire ang formal. Ang kantahong Normal ay tila po pasilip sa mundo ng 7 miyembro sa labas po ng spotlight. Mamaya pong release ng music video na ito ngayon. Kay JB Garganer, happy weekend JB! Kay Manong Tuts, happy weekend ngayon sa ating po namang Sports 5 mga kapatid. Eto na, magsasanib pwersa ang Farm Fresh Foxes at Zeus Coffee Thunderbells para nga po kumatawan sa Pilipinas sa isang palaro sa Taiwan. Sasabak po ang SGA Philippines sa 2026 Formosa Women's Volleyball Tournament mula July 30 hanggang August 2 sa New Taipei City. Lalabanan po nila ang ibang koponan mula po sa Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Japan at Hong Kong. Ito ay magsisilbing coach si Koji Chuzurabara ng Farm Fresh. Kasabay niya po sa coaching staff sina Jerry Yi, Kung Fu Reyes at Shaq de los Santos.
0: Samantala, nakatakdang bumiyahe papuntang South Korea ang Philippine Taekwondo Team. 39 na jeans ang mag-eensayo sa nasabing bansa bilang bahagi po ng paghahanda para sa Asian Games. Lalaban din ang Taekwondo Team sa dalawang torneo doon para lalong mahasa ito. Sa ngayon may 29 medalya ang bansa sa sport pero wala pa rin po ni isang ginto. Magsisimula po sa September 16 ang Taekwondo Tournament ng Asian Games.
1: At kinuha po naman ng Meralco Bolts ang Amerikanong si Antonio Hester bilang bagong import po sa PBA Governor's Cup. Siya po ang papalit kay Jordan Barnado na meron po iniindang injury. Pero hindi po nila pauuwiin si Barnado dahil nga sa minor lamang daw ang injury ayon po kay head coach Luigi Trillo. Umaasa pa rin po ang koponang makakalaro si Barnado ngayon pong conference. Hindi na po bago ang PBA kay Hester dahil nga siya ay dati pong import naman ng Terra Firma Jeep. Bukas po, bukas ang susunod pong laro ng Bolts contra sa Rain or Shine Elasto Painters. Go Bolts! Go Bolts! Go Bolts!
0: Pinakawala naman po ng Rain or Shine Elasto Painters ang gwardyang si Gian Mamuyak. Na-trade po sa Phoenix Fuel Masters si Mamuyak at isang second round pick para sa first round pick. Tinapos po nito ang 4 taong pamamalagi ni Mamuyak sa Rain or Shine. Kinuha ng e-painters ang produkto ng Ateneo para sa 5th overall pick noong 2022. 2 beses na naging all-star para sa koponan si Mamuyak noong taong 2023 at 2026. Nagsimula po ang balitang ite-trade nga si Mamuyak matapos silang hindi magkasundo ng Rain or Shine sa kanyang bagong kontrata. Ay ganun. Inaasahang maglalaro na po sa Phoenix Fuel Masters si Mamu kontra Ginebra sa linggo.
1: Tatangkayin po naman ng Converge Fiber Xers na makuha ang 3rd sunod pong panalo sa PBA Governor's Cup mamaya. Maharap po nila ang guest team na Macau Giant Pandas na wala pa hong panalo sa 2 laro ngayon pong conference. Nakadagdaho ang laro mamayang 5:15 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Sunod po namang maghaharap ang Blackwater Bossing at Magnolia Hot Shots mamaya pong 7:30 p.m. Panalo po ang Bossing sa kanila pong unang laro habang galing naman sa talo ang Magnolia. Mapapanood po ang mga laro sa PBA Russia, RPTV, Pilipinas Live App at maging sa YouTube channel po naman ng One Sports. Sa oras nga po na 5 minutes after 7 o'clock, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you ha, Boss Mastery Coffee. Amoy pa lang, alam mo na kaagad, para bang brewed coffee, di ba? Quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namainan po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Maganda umaga po muli sa lahat ng ating mga seniors, super seniors at magiging seniors pa lamang. Sa lahat po ng mga nagpapagal ha, doon po sa mga obligado pa rin pong magtrabaho. Naku, ang dami kayang mga taxi driver na senior, di ho ba? Marami po ang mga seniors po na patuloy pong maghahanap buhay dahil pa rin po sa mga itinataguyod nila na kinabukasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Mabuhay kayong lahat. Kapag po tayo nagkakaedad na, minsan po nag-OA na tayo, di ba? Para bagang gusto mong gumalaw-galaw, gusto mong kumilos-kilos, pero ang sakit. Hindi ka makagalaw, eh baka naman nag-OA ka na nga at baka may OA ka na. As in osteoarthritis. Kaya huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, Iñaki Garcia Senior, may OsteoGuard na ha. OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang aking supplement para ho tayo makagalaw-galaw pa. O diba, OsteoGuard, salamat ng marami. Abangan po sa aming pagbabalik, 2nd bukso ng mga pinaka-importanting balita sa
0: News 5!
2: Dito tayo FM. Sa totoo.
3: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
4: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika.
2: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Dito tayo sa totoo. True FM on 105.9.
1: True FM. True FM. At mamaya mga kapatid, ha, abangan po ninyong ating The Daily Brand.
2: Oh yes.
1: Para po sa ating pong inaabangan na aral at gabay araw-araw. Thank you at live sa ating studio. Si Brad Jeff Eliscopides. Thank you.
2: Ang tangkad, pwedeng pang trade to sa basketball eh.
1: Ah?
2: Oo, pwedeng basketball player. Mamaya po abangan niyo siya.
1: Samantala mga kapatid, mamaya din po ano, ang ating pong diskusyon sa mga importanteng isyong pambayan. At nga po, no, kung meron tayong sapat na panahon, maganda rin po natin pag-usapan itong ngayon ay sinasabing babalikan daw na usapin tungkol doon sa mga proyekto na ipinatupad during the hosting 30th SEA Games na ginanap po dito sa Pilipinas. As a matter of fact, kung babalikan niyo po yung mga video dyan, may mga ano din po, statement si dating Pangulong Duterte na siya mismo nagreklamo at nagtatanong saan napunta yung pera. Kasi doon na lang po sa accommodation, sa transportation, 6 billion daw ang ginasta doon. Maliban doon sa mga proyekto na minadali. Opo, yan po ay napakamaganda ring pag-usapan kasi nga sa gitna nitong ingay ngayon. At sinasabi daw po na reaksyon ni Ginoong Cayetano sa ipinahayag po ni Mr. Matibag tungkol po dito sa sinasabing mga na dokumento at ebidensya na kanila pong nakalap para sa kaukulang investigasyon. Yun nga lang, hindi ho makakaiwas dito ang isang Vince
0: FM
1: Dizon.
2: O yun lang. Wala pa rin po kasing tugon sa aming patawag po, no, para sa panayam si Secretary Vince.
1: Kahit na na-dismiss yung kaso noon, hindi siya makakaiwas kasi BCDA pong implementing agency dito.
2: Mm-mm.
1: At sila po mga kapatid, ang kadil nito pong kumpanya na Malaysian.
2: Oh, right. Pero kung pakikinggan mo yung sinabi ni Matibag at saka ni spokesperson, ang ombudsman spokesperson, Mico Clavano.
1: Akala ko spokesperson, Attorney Claire.
2: Hindi. Parang ang dating parang...
3: Isang katawa-tawa.
2: Wala na. Parang hindi kasama si Dizon. Ayun ang pagkakaintindi ko, ha, dun sa pagpapanood ko ng video
1: parang
2: nila.
1: Parang absuelto na.
2: Kasi nga, na-dismiss na ng ombudsman yung kaso. Yun ang dating. Kaya tuloy nakakahalata yung iba. Kaya siguro napagawa ng video at FB Live itong si Senator Alan. Kayo ha? Sabi niyang ganun. Hindi kayo halata, is light lang, sabi ni Senator Alan.
1: Oo, pero kapag ganyan po ang nangyayari sa mga opisyal ng gobyerno, kumusta ng bayan?
2: Yun
4: hindi
2: ang,
4: kayo halata. Ha?
1: Okay, sige. So mamaya, pag-uusapan po natin to. Ako lamang may panawagan dito po sa bagong kalihim ng DOH, no? Magmula po na siya ay ma-appoint, kami po ay tumatawag na po sa kanya at ang may mensahe po sa kanya. Ang akin lang dito is the courtesy, no, man lamang po na sumagot, no. Kung hindi siya ay napaka-busy, mag-appoint na po siya ng spokesperson. Kasi ngayon, may balita doon sa disinformation na lumalaganap dahil po dito sa nangyari nga pong umano'y pagkamatay ng isang bata, grade 4 pupil, nang dahil daw po sa umano'y deworming na hindi nga po naman kumpirmado, pero ang dami na po ngayon disinformation. So, sa mga panahong ito, importante po na meron tayong kaagad maaring tawagan na magpapaliwanag, pati nga po DOH lalo na kasi ang tinuturo ng DepEd sa kanila galing yung pong chewable na tableta.
2: Facilitated ng DOH.
1: Di po ba? Ito ho lamang po ay aming pong panawagan. Ano po? Sa bagong pamunuan po ng DOH. Kasi dati-rate, meron kang Albert Domingo.
2: Oo. At agad-agad po sumasagot yan sa amin. Hindi ba? Ha?
1: Kasi nga para po laruhin agad ang mga isyong ito. Ngayon, kung kayo po ay nasa transition stage pa lamang, ang amin po is maging proactive. Ano po, ha? Dito po sa gantong uri ng mga isyo kasi nga napakalaking bagay nung fake news sa usapin po ng pagpapatupad ng programa ng DOH.
0: Fake news.
1: Doktor, ano ho, yan po lang naman po ay amin pong
2: sana po
1: suggestion lang
2: sana
1: naman.
2: Sana po, hanggang okay. Alas 10 naman kami dito, paramdam po kayo sa amin para maipaliwanag po ito.
1: Kahit naman hindi sa amin,

0: Oo, totoo ko may oras.
1: Ngayon mga kapatid, alam po naman natin ano po na sa hirap nga po ng buhay ngayon, sino ba hindi nahihirapan? Taas nga ang kamay, sino hindi? Ay, taas mo kamay mo, Chacha.
0: Nako, I wish.
1: Ha?
0: Buti
1: hindi
0: na lang.
1: Hindi ka nahihirapan kasi may referrals ka eh.
0: Referral? Ano yung
1: barbecue sa espagueti, may referral ka.
0: Oy, syempre. Thank you po. Good
1: talaga
0: morning po.
1: Darating yan?
0: Oy, ito na. Na-order na. Ma'am Mayette and Sir Richard De La Rosa.
1: Bukas salam. Dating.
0: Ngayon. Na-i-order
1: anong
0: na.
1: Anong oras?
0: Ngayon na naikasa na ni Erwin Ocaña at ni si Dimpy naikasa na ang barbecue kagabi. So tuloy ang spaghetti at barbecue natin. Ma'am Mayette and Sir
1: Di
0: Richard De La Rosa, thank you po.
1: Tama
0: 'yung sinasabi mo ha. Meron akong malapit na kaibigan na posibleng umuwi na ng probinsya dahil nahihirapan po sa buhay dito sa Maynila.
1: Hindi po naman sa ito po'y puro negative sa po. Pero sa totoo lang, mapakatotoo po tayo. Kaya ho sa mga may trabaho ngayon, pasalamat po tayo. Magtrabaho po tayo ng mabuti. Let's all focus to be able to deliver well sa inaasahan po sa atin. Ito ho mga pagkakataon ngayon na tangkilikin po natin ang trabaho. Kasi po definitely, sabi nga po ng iba, hindi pa ho maganda ang pangitain. Lalo pa at ito pong ating political instability ay klarong-klaro pa. Dito po ngayon sa impeachment na ito. Ayaho, sa hirap nga po ng buhay ngayon, mas lalo pong mahirap kapag may nagkakasakit sa atin. Ikaw mismo ang iyong mahal sa buhay. Kaya po dapat lagi maging wais, lalo na kung kalusugan po ng pamilya ang siyang pinag-uusapan sa pagpili nga po ng gamot. Doon tayo sa subok na ang quality, abot kaya pa ang presyo. Hindi kinakailangan maging mahal para masabing de kalidad yung gamot, pero ingat din sa pagpili ng mura dahil hindi naman lahat ng mura ay effective at safe. Kaya lagi po nagpapaalala ang Unilove na piliin po lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami Unilove ha, sa araw-araw niyong paalala sa amin na piliin lamang yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Unilove. Mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
0: Presyo ng produktong petrolyo hindi malabong pumalo ulit sa 100 piso kada litro dahil sa nagbabadya na namang taas presyo.
1: Yan po yung mangyayari sa Martes, kaya full tank na nyo!
0: Full tank kung may full tank kayo! Sigaw mo, baka hindi marinig na mag-full tank sila.
1: Siguro sabi naman ng iba. Full tank nyo din.
0: Oo, tama. Correct naman. Mag-full tank talaga din tayo.
1: Mag-full tank tayo.
0: Kung sinabihan mo sila ng full tank na nyo, full tank mo na din, Ted Filon.
2: Kina.
1: Investigasyon sa umano'y anomalya sa 2019 SEA Games patuloy pong pinapalagan ni Senador Alan Peter Cayetano. Buwelta niya, meron din silang iimbestigahan.
0: Uy, nako. NBI Director Attorney Melvin Matibag, meron daw pasabog na isisiwalat kapag isinalang na sa impeachment trial ng Vice Presidente. Habang tax at bank records ng Vice, bakit daw hindi na lang ilabas kung wala namang tinatago?
1: Tatlo sa mga suspect sa pagpaslang sa American Marine Biologist sa Negros Oriental, hawak na ng mga pulis na tukoy sila dahil sa isang tato.
0: Mga hindi agad makakabayad sa kanilang kuryente bill, hindi mapuputulan hanggang sa Oktubre.
1: At sa ating Sports 5, Farm Fresh at Sus players magsasani pwersa para kumatawan sa bansa sa Taiwan Tourney.
0: Samantala sa balitang entertainment, sa gitna po ng sunod-sunod na issue, ni Senator Robin Padilla, aktres na si Angel Oxin, may apila kay Binoy.
1: Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Narito ang ikalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, nanindigan po ang House Prosecution Panel na importanteng mabusisi sa impeachment trial ang banks at tax record ni Vice President Sara Duterte. Nakatakdang desisyon na ng impeachment court sa Lunes kung papayagan nilang maipasabina ang nasabing mga dokumento matapos po ang idinaos na oral arguments ngayong Linggo. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, kasama po sa umaasa na mapasabina ang parehong tax at bank records ni na VP Sara at Mr. Niang si Attorney Manases Carpio, pati na ang ilang dokumento ng mga negosyong konektado sa dalawa.

0: importante po itong mga to para makita natin yung buong complete picture ho, ano? Kasi pinag-uusapan ho dun sa unexplained wealth, ang charge ho dyan ay hindi dineklaraan ng tama at kumpleto ng Vice Presidente sa kanyang salin yung buong yaman niya. Dapat ikukumpara yung hong amounts, no, of assets and total net worth na nakadeclare sa salin versus ano yung declared niya na income during the same period na makikita sa BIR tax filings versus yung AMLAC record and BIR record, bank record, na magpapakita naman magkano talaga ang laman ng mga bank account ng Vice Presidente.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni House Prosecution Panel Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Samantala, isinusulong po ngayon sa Senado ang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill. Tinalaki na po ng Senate Committee on Economic Affairs ang nasabing panukala na layuning bumuo ng isang komprehensibong master plan na magsisilbing gabay sa mga infrastructure projects na popondohan po at itatayo ng gobyerno. Nakapaloob sa panukala na dapat alinsunod sa bubuing master plan ang lahat ng klase ng proyekto para maiwasan ang korupsyon at pagpili ng mga proyektong pabor lamang sa iilang politiko gaya ng nangyari sa flood control scandal. Sa iba pang balita, mas lalo namang lumakas ang ugnayan po ng Pilipinas at Singapore matapos ang tatlong araw na working visit doon ng Pangulong Marcos Jr. Ayon po sa Pangulo, naging produktibo ang kaniyang biyahe dahil nakipagpulong siya kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong at sa ilang negosyante. Kabilang po sa tinalakay nilang pagpapaigting ng investor confidence sa bansa. Sa larangan po yan ng digital economy, infrastructure, healthcare at iba pa. Napag-usapan din ang pagpapalawig ng kooperasyon ng Pilipinas at Singapore sa sektor ng trade and investment, artificial intelligence at maging edukasyon. Sa oras nga po na 7:22, mga kapatid, ang tamang oras atin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang Lampaign ng Bayan. Mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign, mga kapatid, ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing. Sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, bisitahin nyo rin po ang website nila. It's www.twinslampaign.ph. Magbabalik pa po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat nyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5. Napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Huwag tayo, mate.
4: Mga balitang bisnak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
5: Para bigyan ng mukhang balita,
6: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
7: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
8: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
7: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
7: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
7: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nila.
12: Sa ilang lugar dito sa mga lumangoy.
7: Susugod sa bagyo.
13: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
7: At anumang dilubyo.
14: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
7: Balita man sa lansangan.
15: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
7: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
16: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
7: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
17: Mobile Journal, Amy Achanza po.
18: Arles de los Santos po.
19: Denise Valdesancho po.
20: Ben Taninki po.
21: Las Paredes po.
22: Jeff Rivera po.
23: Julie Baiza po.
24: Kayla Macanta.
25: Mary Monreyes po.
26: Mariela Pascual po.
27: Halilig

0: 7:25, mga kapatid. Puntahan po natin muna ang mga balita sa Metro Manila. Patay sa pamamaril ang isang tanod na umawat lamang po sa gulo ng mga lasing na lalaki. Diyan po yan sa Pasig City. Sa pool sa CCTV, ang gulo ng dalawang grupo. Saktong napadaan naman ang mga rumorondang tanod. Sakay po ng tricycle at inawat ang mga nagsuntukang lalaki. Ilang saglit pa'y may nagpaputok na nga po ng baril. Tatlong tinamaan ng bala kabilang po ang nasawing barangay tanod. Nagpapagaling na po sa ospital ang dalawang sugatan. Arestadong dalawang lalaking sangkot sa gulo habang patuloy pong tinutugis ang lalaking namaril. Nahaharap po ang nahuling suspect sa kasong homicide at maging frustrated homicide. Patay din po ang 15 taong gulang na binatilyo sa Maynila. Ito po'y sinasabi ni Manong Ted matapos nga pong saksakin ng cutter sa leeg. Kita po ang paghabol ng 16 taong gulang na suspect sa biktima at sa pinsan nito. Nang maabutan, sinaksak sa leeg ang biktima. Napagtripan lang ito. Oo, nakakaawa po. Sa inisyal na investigasyon, napagdiskitahan lang daw ng suspect ang magpinsan. Nauna raw tinutukan ng suspect ng patalim ang nakababatang pinsan ng biktima, kaya naman ipinagtanggol niya ito. Sa follow-up operation, nahuli na ang 16-anyos na sangkot sa insidente. Sasampahan na siya ng mga kaukulang reklamo. Nasa pangangalaga na po ng DSWD ang menor de edad. Kala ko bumababa ang krimen, ba't ganito? Sa Quezon City, arestado naman po ang isang lalaki na sangkot daw sa pagnanakaw. Ito, krimen ulit. Sa loob po ng sasakyan ng isang security guard. Sa kuha po ng CCTV, makikitang nakaparada ang sasakyan ng biktima. Maya-maya pa kita po ang dalawang lalaking lumabas sa isang compound. Ang isa po sa kanila may dalang sling bag na tinangay mula po sa loob ng nakaparadang sasakyan. Nasa loob daw noon ang sling o ang sling bag o nasa loob ng sling bag ang baril, cellphone maging 1,300 pisong cash. Arestado na po ang isa sa mga suspect. Patuloy pong tinutugis ang kasabwat ng suspect. Dami talaga niyan. Tahimik din ngayon ha, si DILG Sec John Vic Remulia. Good morning po. Oras muna mga kapatid, 7:28. Ang tamang oras, atin po yan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ang buong barangay, pwedeng magdala ng motorsiklo, ng bike, ng sasakyan. Ilagay nyo yan sa Fast Cat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Meron po tayong promo code na nakikita po sa inyong screen. Kung ikaw ay pasahero, pwede mong gamitin yung passenger code. At kung magbubuk ka naman ng rolling cargo, pwede nyo pong gamitin yung ating rolling cargo promo code para may discount kayo sa inyong pong tickets at sa inyong booking sa Fast Cat. Yes! Oo, mga rolling cargo, pwede rin po sa Fast Cat, mga kapatid. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient. Fast Cat. Book na po kayo ng tickets now na scan nyo na ang QR code, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, Sir Chet Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Pastrana. Balita naman po sa lalawigan, nasa GIP ang 3 batang tila pinabayaan po at inabandona ng kanilang mga magulang sa Pililia, Rizal. 8 buwang gulang na sanggol lang ang pinakabata. 6 taong gulang naman po ang isa habang 8 taong gulang ang pinakamatanda. Ayon po sa mga kapitbahay noong Miyerkules ng madaling araw patila, inabandona ang mga bata. Base po sa initial na investigasyon, dayo lamang sa Pililia, Rizal ang pamilya mula po sa Pasig. Wala raw maayos sa trabaho ang magulang ng mga bata at panlilimos ang pinagkakakitaan ng mga ito. Madalas din daw pong nag-aaway ang mag-asawa. Nasa pangangalaga na po ngayon ng Pililia Municipal Social Welfare Office ang mga paslit. May ilang residente namang nag-abot ng tulong sa bata. Hinahanap na po ang magulang ng mga bata na posibleng makasuhan kung mapatunayang nagpabaya sa kaniyang mga anak. Kawawa naman po ito. Iniwan na lang basta na parang mga pusa yung bata. Anak-anak, hindi ba? O bago po kayo mag-anak, isipin nyo kung talaga pong sa ekonomiyang ito, kaya ba natin silang buhayin? Sa iba pang balita, arestado po ang akyat bahay dyan po sa Tarlac na na-corner matapos pong makiligo sa ninakawang bahay sa Tarlac City. Aba, okay ah. Kwento nga po ng rumisponding kagawad. Nagising at naalarma ang may-ari ng bahay nang makarinig po ng ingay mula po sa kanilang banyo. Mantakin mo yon, magkatas magnakaw, makikiligo, ay malinis sa katawan. Laking gulat nga po nila nang makita ang hindi kilalang lalaki na nakikiligo po sa banyo nila. Agad niyang isinara ang pinto ng banyo para hindi makatakas ang nanloob na suspect. Asa ibig sabihin, merong lock sa labas. O kaya nilak niya para hindi na okay yung may-ari ah. Natrap tuloy sa banyo ang magnanakaw na nakiligo. Sa inisyal na investigasyon, nakapasok po ang suspect sa bahay nang pwersahin buksan ang pinto. Hinala po ng mga otoridad, posibleng inakala ng suspect na walang tao sa bahay kung kaya't naligo po ito bago siya magnakaw. Ang ibig sabihin, nakiligo muna sana bago magnanakaw. Oh, akala ko nauna munang magnakaw bago naligo. Ay, okay. Sinunog naman po ang kusina ng isang journalist sa Santa Rosa, Laguna. Ayon po sa biktimang si Marlon Ramos, nakarinig po sila ng pagsabog sa loob po ng kanilang bahay. Nang tingnan niya ito, nasusunog na po ang kanilang kusina. Agad siyang humingi ng saklolo kaya agad din itong naapula. Arestado po ang suspect na dating kaibigan ng bunsong anak ni Ramos. Hindi itinanggi ng suspect ang ginawang krimen dahil daw sa bullying. Nakumpiska sa suspect ang maliit na container na pinaglagyan po ng gasolina. Patuloy pa rin po ang investigasyon sa ngayon. Oras muna para po sa mga ready na mag-spaghetti dyan. Ang oras na 7:32. Hatid po yan sa ating lahat ng Mayette De La Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette De La Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, mga kapatid, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila, hanapin nyo sila. May live selling po sila ng mga alahas araw-araw po yan. Dito kayo bumili para siguradong legit sa dami po ng mga peking alahas po ngayon in the market. Pag kay Mayette De La Rosa kayo, sure kayo na totoo po ang inyong nabibili. At available na rin po for franchise ang Mayette De La Rosa. Batiin ko lang din, dun sa isang branch nila, sa 168 Mall yata ito, nagpapabati po si Ma'am Francia Cepeda. Galing Bicol po siya, nandito sa Maynila ngayon at nagpunta dyan sa isa sa mga branches ng Mayette De La Rosa. Araw-araw nakatutok daw po sa amin si Mommy Francia Cepeda. Mommy Francia Cepeda, good morning po sa inyo. Thank you. At sana ma-meet nga po namin kayo soon ni Manong Ted. Maraming salamat po sa inyo. Pero ito na muna ulit, mga kapatid, ang balitang consumer at pangkalakalan. Inanunsyo po ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay po ng panibagong cash aid sa mahigit 7.5 milyong mababangkitang pamilya dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Makakatanggap po ng isang beses na 2,000 pisong ayuda ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at Walang Gutom Program habang may bawat buwan namang tulong para sa iba pang kwalipikadong pamilya. Wow! Hanggang December po yan. Naku, nagre-reklamo po yung mga middle class, PBBM, naghihirap din naman daw po sila. Ayon nga po sa Pangulo, bahagi ito ng Uplift Program na naglalayo pong maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin dahil sa tensyon sa Middle East. Tiniyak din po ng pamahalaan na maayos at agad na maipapamahagi ang mga ayuda sa pamamagitan po ng mga digital platforms. Pinaiigting naman po ng Department of Energy ang programang electrification sa Mindanao bilang bahagi po ng layunin ng pamahalaan na mapagkalooban ng kuryente ang lahat po ng tahanan pagsapit ng taong 2028. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, umaabot po sa halos 95% ang household electrification sa buong bansa. Kaya tinututukan ng mga natitirang lugar na wala pong kuryente. Upang maparating o marating ang mga malalayong komunidad, gagamit po ang pamahalaan ng mga alternatibong solusyon, katulad po ng solar-powered systems at iba pang standalone energy facilities. Layunin ng pamahalaan na pabagkalooban ng kuryente ang natitirang 2.6 milyong tahanan sa bansa, bago matapos ang termino ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inalis naman po ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pag-aangkat po ng mga hayop at produktong mula sa Hungary na maaaring tamaan po ng foot and mouth disease. Ginawa po ito matapos ibalik ng World Organization for Animal Health ang foot and mouth disease free status ng containment zone sa Hungary. Ayon po sa DA, mananatiling saklaw po ng mahigpit na sanitary at veterinary inspection ang lahat ng papasok na shipment mula po yan sa nasabing bansa. Sinabi naman ng ahensya na layunin ng hakbang na mapanatili ang seguridad sa supply ng pagkain habang pinoprotektahan ang lokal na livestock industry laban sa mga sakit ng hayop. Uy, amoy spaghetti, 7:36. Mga kapatid, ang oras muna hatid po sa ating lahat yan ng Ultaflex. Uy, eto na, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot na ang iyong muscles at masakit ang katawan. Eto na po talaga ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada at maging sa www.ultabio.shop. Meron din po sa TikTok, mga kapatid. Pwede rin po kayong umorder ng Ultaflex sa 0931-033-2871. At available po ang trial pack ng Ulta Bio sa lahat po ng Mercury Drug Stores nationwide. Subukan nyo, mga kapatid, ang combo na Ultaflex at Ulta Bio para matulad kayo sa akin na pag may nakakita na sa inyo, "Uy, yan ka na pala." Ganun, mapapawaw pag nakita kayo sa personal. Ultaflex at Ulta Bio lang po yan, mga kapatid. Oh, dalawang bagay yun, napawaw kasi, ay, ang layo na itsura niya sa picture sa personal. Pwedeng ganon. O pwede rin naman na, ay, mas okay siya sa personal. Pero para maging fresh kayo, masarap ang tulog sa gabi. At para din sa mga madalas po ang physical activities tulad ko, Ulta Bio at Ulta Flex, mga kapatid. Yan po ang solusyon para manatiling bata forever. Forever? Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, sa gitna pa rin po ng patuloy na bakbakan po sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Bago po yan, una nang sinabi ng US Central Command na tinapos na nito ang serye ng kanilang pag-atake na tumagal ng 90 minuto. Samantala, kabilang naman sa binomba ng Iranian forces ang ilang base militar ng Estados Unidos sa Bahrain kamakailan. Nagbabala po ang Israel kontra Iran sa posibleng pag-atake nito. Ayon kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nakahanda po sila sa anumang ikakasang pambobomba ng puwersa ng Tehran anumang oras. Ang giit po niya, hindi raw nila hahayaan na pulbusin sila. Gaya po ng pag-atake ng Amerika sa ilang base militar ng Iran. Wala pa namang tugon dyan ang Tehran. Isa rin po ang patay habang 100 ang sugatan matapos po ang masayasa ng festival dyan po yan sa India. Bahagi po yan ng nangyaring taon ng Chariot Festival sa siyudad po ng Puri. Sa imbestigasyon, nauwi po sa tulakan at sakita ng pagtitipong yan nitong Webes. Patuloy pong nagpapagaling ang mga sugatang biktima. Ayon sa Indian authorities, sa tuwing ipinagdiriwang po ang Chariot Festival ay aabot po yan sa 1 million na mga nakikiisa sa aktibidades na iyan. Nakaranas naman po ng pagbaba sa level ng tubig ang Danube River sa bansang Hungary. Uy, di tayo nag-iisa dito sa Angat Dam. Ayon po sa report ng mga otoridad, aabot sa higit 3 pulgada ang ibinaba ng nasabing ilog. Dahil po dyan, ang ilang barkong dumadaan sa apektadong ruta ay na-stranded dahil po sa mababang level ng tubig. Taon-taon po, aabot sa 600,000 pasahero ang dumadaan sa Danube River. So doon ang problema nila, yung mga dadaang barko para sa mga pasahero. Dito sa atin, for drinking purposes, panggamit sa bahay at kung ano-ano pa ang problema natin. Dahil patuloy din po ang pagbaba na ang Angat River. At isa rin po yan sa mga kinakaharap nating problema ngayon at mas lalala pang problema in the coming months. Ayaw man nating mangyari, pero kung namo problema po tayo sa kuryente ngayon, sa mga susunod na buwan, pag mas tumindi po ang epekto ng Super El Nino, nako, sinasabi ko sa inyo. Kahit wala akong bolang kristal, napipredict ko na. Pero dito muna tayo sa Sports 5, mga kapatid! Palibasa daw, sanay kaming walang tubig sa Bulacan. Oo, di na bago sa amin yun. Eto na nga po, Sports 5. Must win ang Alas Pilipinas men kontra sa Indonesia sa Southeast Asian V Cup mamaya. Nakatakda po ang laro mamayang 5:30 ng hapon sa Candon City Arena sa Ilocos Sur po yan. Hindi magiging madali ang laban, lalo 3-time champion sa torneo ang Indonesia. Natalo po noong Miyerkules ang Alas men matapos po ang 5-set thriller kontra sa bansang Cambodia. Sa iba pang balita, nag-courtesy call ang Philippine Archery Team sa Philippine Sports Commission o PSC. Matapos nga po ang kampanya ng Singapore Youth Archery Championships. Nag-uwi po ng 13 ginto, 10 pilak at 7 bansong medalya ang Team Pilipinas. Inilaraw ang perfect bullseye ni PSC Chair Pato Gregorio ang naging performance ng bansa sa nasabing torneo. Oras na rin daw po para maibalik ang glory days ng Philippine Archery sa bansa. Kabilang po sa mga nakalaban ng bansang China, Hong Kong, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand, Australia at Laos. Samantala, nagbabalik sa FIFA World Cup Final ang defending champion Argentina. Kasunod po ito ng kanilang late comeback kontra sa England sa semifinals. Unang nakascore po ang England sa 55th minute matapos ang goal ni Anthony Gordon. Pero naagaw pa rin ang Argentina ang panalo kasunod po ng late goals ni na Enzo Fernandez at Lautaro Martinez sa 85th minute at extra time. Makakalaban po nila para sa title ang Spain sa final sa Lunes. Good morning, good morning, good morning, Nanay Christy Fermin. Manood po kayo Showbiz Now na on YouTube. Meron din si Nanay, aside po dito sa kanyang show, tuwing alauna ng hapon, pagkatapos ni Idol Lord. Ang Sana Lord, susunod po dyan si Nanay Christy Fermin. Eto na nga pong balitang entertainment, napa-throwback ang singer na si David Archuleta sa pagganap po niya noon bilang Josh Bradley sa TV5 series na Nandito Ako. Ipinagdiwang daw kasi ng fans ang Josh Bradley Day tuwing July 15 matapos po niyang gampanan ng role na ito sa miniseries. Si David din ang kumanta sa official soundtrack ng miniseries na original na kinanta ni Ogie Alcacid. Hindi daw makapaniwala si David na marami pa rin ang nagmamahal sa kanyang karakter sa series. Nagpasalamat din po siya sa kanyang Pinoy fans na patuloy ang suporta sa kanya. May ilan din daw siyang sorpresa very soon. Hi! Ipalalabas na po sa Netflix ang drama film na Kumusta Star o ni Kumusta Star Jody Santa Maria at Agot Isidro na ganito, ganyan, ganoon. Sa August 13 ang premiere date ng pelikula sa streaming giant. Tungkol ito sa TV writer na si Joanne na nasa kanyang career-defining opportunity nang magulo ang kanyang mga plano sa pagbabalik po ng kanyang ina. Both kina Jody at Agot, bida rin po dito si Nagardo Versosa, Ruby Ruiz at RK Bagatsing. Kasama din si, uy, ang crush ni Manong Ted, Angel Aquino. Mga kapatid, papalapit na po ang susunod na SONA o State of the Nation address ng Pangulong Marcos Jr. Kaya naman, history class po tayo with kapatid anchor Lord De Vera. Ako naman, Idol Lord, sana naman maramdaman namin itong daming racket mo, ha? Ikaw naman magpa-spaghetti next week, oh. Hindi lang po talumpati ng Pangulo ang pag-uusapan dito, kundi pati mga kwento, kontrobersiya, red carpet moments, at kasaysayang bumuo sa bawat SONA. Makakasama po natin sa klase ang mga historians na sina Vic Torres at Xiao Chua, pati ang content creators na sina Yula Orolio. Uy, si James Caraan ng Cool Pals, kasama din, masaya to, at si RJ Sotelo. Abangan po mga ibabahagi nilang kaalaman sa TikTok Live ng News 5, alauna ng hapon mamaya. Sa TikTok lang ito, sa TikTok Live itong history class ni Idol Lourdes Vera. So mamaya na ito, anong oras ito? Mamaya daw po ito, abangan nyo sa News 5 TikTok Live, alas 12 ng hapon. Ito pong history class with Idol Lord. Bakit di mo sinama as historian si Robin Padilla? Idol naman eh. Samantala mga kapatid, oras muna, 7:44. Ang tamang oras, hatid po sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry Visit. Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page. For for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para kayo mapunta sa kanilang website at Facebook page. Ang website po nila www.mayetdelarosa.com. At partner, batiin ko once again si Nanay Francia Cepeda na pumunta nga sa isa sa mga stores ni na Mayet at lagi daw nakatutok sa atin mula sa Bicol, nanonood po sa 1PH. Maraming salamat po, Nanay Francia Cepeda of Bicol. At yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning po. Ano yun, partner? May sinasabing partner ko dito. Ano yun, partner? Yung spaghetti kinain mo. May kasama. Dahil sagot ni Mayet at Sir Richard, may kasama daw bracelet. O edi okay, isang lanyo.
1: No joke.
0: Spaghetti with gold and diamonds. Thank you, Ma'am Mayet and Sir Richard. Yan nga po mga balitang nakalap. O meron pa, ano? Oo naman. Hindi pa, next month na. O ito nga po, ang mga balitang nakalap po ng bulwagang pambalita ng News 5. Ito, ginugulo na naman ako dito ni partner ni Manong Ted eh. Magandang umaga po sa mga nakatutok sa atin sa ating himpilan dito po sa Metro 1 Mega Manila sa 105.9 True FM. At patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hiptik sa impormasyon, diskusyon, talakayan at tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Good morning kay Rod Palapag. Nang kayo pinagmamaneho na at ikaw pa ni Rod, kayod lang po tayo ha? Kasi... nakakahiya naman po sa ating mga sinusustentuhan.
0: Oo nga. Baka wala silang swelduhin. Trabaho kayo, Ted Filon at Chacha. Magtrabaho kayong lahat, magbayad kayo ng tax nyo on time, at nakakahiya sa mga pinapasweldo natin.
1: Kaya naman kayo.
0: Huwag kayong mag-a-absent, huwag kayong mag-leave, mababawasan ang sweldo nila.
3: Pero sa gitna nga po ng lahat mga kapatid, huwag na po natin kakaligtaan na may biyaya ang buhay.
0: Amen.
3: Biyaya na hindi natin maitatanggi na kinakailangan pong tangkilikin natin. Otherwise, makakasabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang ha, ito ang para sa'yo, Pagsikto! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang baliya. Bravo Food Supplement for Men. Ang pagsik mo!
0: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalag yan!
3: Para kay security guard, ha? Aristotel Pancha. Iyon, lagi ito naka-duty, dire-diretso. Baka pag-uwi mo, wala ka ng power,
0: naku
3: ha?
0: Nakupo!
3: Magbravo ka na. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero, mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pagbati po muna ng happy, happy birthday today. Binabati po ni Ate Dina Aquino. Alright, ng maligayang kaarawan po. Si Daddy Ding Javier today, 79th birthday. Uy, 79th birthday. 21 years na lang, 100 ka na.
0: Uy, bata pa po Tatay yan. Ding. Happy birthday.
3: At belated happy birthday po naman kay Ginoong Chito Balduesa kahapon. Happy birthday. Alright, sige. So mga kapatid, kami po'y handang-handa na para po naman sa ating pong The Daily Brad.
2: True FM. Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji?
4: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
5: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good careers.
6: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
7: Yeah,
6: kung masabi ko.
8: Your surname is Ayala.
6: Yes.
8: And you work for Ayala.
6: Yes.
8: Are you related with the Ayalas?
6: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
9: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: Real Health, your partner in health.
1: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
2: Ladies and gentlemen, I present to you, live na live, the one and the only, Pastor Jeff Eliscupides.
3: May intro pa talaga, Brad Ted. Good morning.
4: Good morning. Fresh na fresh, si Brad Jeff Eliscupides. Alright, so ito na, yeah. Ang ating inaabangan para po sa ating gabay this morning.
3: Naligo talaga ako, Brad Ted, dahil na si Angie at Steph nakikinig kay Miss Princess Garcia. Thank you so much for tuning in. We're going to talk about getting out of your comfort zone. Maganda po ito dahil marami mga kababayan natin ngayon. There's too much uncertainty. Yung iba nasa komportableng buhay pero tinatawag ni Lord outside of their comfort zone. May mga pagkakataon ba sa buhay nyo na para nasa gitna tayo ng malaking alon, problemang hindi humuhupa, mga takot na pabalik-balik, paulit-ulit, parang presyo ng gasolina to, no? May opportunity ka na, alam mo yon, pero natatakot ka. At minsan, ang prayer natin, Lord, alisin mo na lang ako sa gitna ng storm. Pero alam niyo po, may kwento si Pedro na mayroong malaking alon na kinakaharap sila, physical at literal. And then nakita po nila si Jesus lumalakad sa ibabaw ng alon. And then akala nila, multo, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot, ako to. At sabi ni Peter, kung ikaw talaga yan, palakarin mo rin ako. And we know the story. Sabi ni Jesus, come. It's an invitation. Imagine that moment, ah. Safe na si Peter sa bangka. Okay? At ayos na siya. And yet, tinawag siya. Okay? Nakakatakot po yun. Stepping out of your comfort zone. Minsan, ganito rin ang faith. It's not always staying kung saan safe at komportable. Sometimes, faith requires us to get out of our comfort zone. Kaya po, maybe some of you, God is calling you to forgive someone. Mas komportabling galit at may unforgiveness, di ba? Maybe He's calling you to start over again. Maybe He's calling you to lower your pride, maging humble. Okay? At ang nangyari po as we end, habang naglalakad si Pedro, nakatingin siya kay Jesus. And then when he fix or shift yung kanyang pananaw sa alon at sa tubig, ayun na, lumubog siya. But then again, Jesus immediately kinuha siya. Ito ang problema. Pagka po siya'y nakatingin kay Jesus, siya'y lumulutang. Nung na-shift na po sa alon at sa storm, siya po'y lumubog. Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Kapag nakatingin daw po tayo, nakatuon ang ating pananaw kay Jesus, hindi po tayo masishaken ng anumang problema ang pinagdadaanan natin. Naintindihan ko po, marami tayong pinagdadaanan bilang bansa, bilang individual. Pero sabi po ni Lord, tumingin ka lang sa akin. Hindi niya pinagalitan si Pedro, by the way, na ba't kasi tumingin ka sa iba? No, immediately niligtas siya. Kaya ikaw po na nakikinig ngayon. Are we fixing our eyes on Jesus? Get out of your boat, get out of your comfort zone, take the step and keep our eyes on Jesus. Psalm 16 verse 8, I keep my eyes always on the Lord. With Him at my right hand, I will not be shaken. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil yung pangako mo ay totoo. Libong taon to sinulat and yet Lord, hanggang ngayon pwede namin tong asahan because sabi mo, Your word is the same. Your promises are the same yesterday, today, and forever. Tulungan niyo po kami, Lord, sa gitna ng mga kinakaharap namin problema, sa gitna ng pinansyal na kinakaharap namin na kakulangan, sa gitna ng physical na kagalingan na pinagdarasal namin, alam namin, Lord, sometimes inaalaw mo kami sa storm para lalo kaming kumapit sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Amen. Thank you, Brad. Muli.
3: Kapit lang, Brad Ted.
4: Sa napapanahon na iyong paalaala sa aming lahat, ito tumatawa-tawang ngumingit itong ating mga kasamahan din eh. Yung mga napapagal na rin po, no?
3: Oo nga.
4: Dito po sa trabaho, pero sabi nga nila, kinakailangan pa rin po maglingkod at magtrabaho ng lubos at taos puso kasi nga po ito po ang ating mission para sa ating mga pamilya. Alright, yung mga pagal na kasi mula Lunes, naiipon yan, Brad Jeff, yung pagod mo.
3: Totoo yan.
4: Kaya huwag ka na magtaka kung minsan talaga, nakikita mo yung mga manggagawa na kapwa mo rin pagal.
3: Pagal,
4: alright,
3: pagod.
4: But praise God, meron pong weekend. Amen?
3: Amen.
4: Thank you. Salamat at may weekend.
3: Alam ko, Ted, mamimiss nila sa weekend yung salita ng Diyos. Pero huwag ka. Mm. Meron po tayong Jesus Said na libro. Available po yan sa mga online shopping platform. I-type nyo lang sa search button, Pastor Jeff, Lazada, TikTok, Shopee. Lalabas na siya. Para lang naman kahit weekend, makapagnilay-nilay ka pa rin sa salita ng Diyos.
4: Ito ho ay arawan ano, na maaari mo maging gabay para sa bawat araw. Alright, so mamaya po si Brad Jeff, ang siya po namang magiging host ng 10 a.m. program.
3: Perfect morning.
4: Perfect morning.
3: With mamaya ating Cheryl Cosin.
4: Alright.
3: At Brad Ted, ito na, ang Anchor Church. Okay. Every Saturday, 4 p.m. po yan. Ito po yung ating simbahan. Nako, sa may Annapolis siya. Kung magkikay mag-shopping doon sa bandang Green Hills, nandun lang tayo sa Elan Hotel, second floor, alas 4 ng Sabado.
4: Yeah. Check it out. Bueno, mga kapatid, yan po ang ating The Daily Bread. And pagbati lang po ng advance happy birthday para sa aking pamangkin na si Dr. Kim Adumo. Ang kanya pong kaarawan ay tomorrow, July 18. At ang akin po naman bayaw na si Rodel. Oo, Roduta, dyan po naman sa Canada on July 19. Kima and Rodel, maligayang bati sa inyo, ha?
5: Birthday nila ngayon!
4: Yes, happy birthday. And also, kahapon po nga ay birthday ni paring Deo Macalma at ni Attorney Christian Monsod, 90 years old na
2: bata pa si Attorney. 10 years na lang, 100 si na.
4: Si Chairman. Okay, mga kapatid, at advance happy birthday po naman din kay Daddy Danny Ocaña on Sunday. So, ka-birthday niya yung aking bayaw na si Rodela. Siya po ay 67 years old. Halos na yung father dear po. Ang dahilan din po kung bakit araw-araw nagpapagal itong si Big Boy Erwin Ocaña.
2: Ang swerte niyo po sa inyong masipag na anak, alright, Daddy Danny.
4: Sige, so mga kapatid, ha, ito na nga po, simulan ng ating diskusyon. Ang dami ho natin mga pag-uusapang paksa. Mukha talagang ano, no, Big Boy, maganda, makuha mo yung soundbite na yan eh.
2: Alin?
4: Mukhang itong si Games issue na ngayon po yung baka mabubuhay ulit, baka mabuhay ulit din.
2: Ang alin?
4: Yung mga dating mga, ano ha, yung mga dating balitaktakan ng mga senador.
2: Uy!
4: Dating House Speaker.
2: Uy, naku, gusto ko marinig yan.
4: Oo, ano? Napanood ko kasi nag-review kami nitong issue ito. Eh, dati na palang
2: gustong imbisigahan?
4: Oo, sinusuri nila Senator Pamphilo Lacson at former Senator Frank Drilon yung gastusin sa SEA Games.
6: Quiet lang po kayo.
2: Eh, atin, ano nangyari?
4: Ha?
2: Ano nangyari?
4: Oo, may mga pahayag itong si dating House Speaker Cayetano.
2: Oy, gusto ko marinig mga, yan. Gusto ko marinig.
4: Ano, na mga, andyan na ba?
2: Ngayon na ba? Ngayon na ba? Gigising mo na ugat nila?
4: Sige. Pakinggan po natin yung panayam kung saan nga po kasi sinasabi po nila Senator Lacson noon, ha, 2019 po ito, at Senator Frank, na may mga issues doon sa gastusin dito po sa ginanap sa atin noon pa ho ito, 2019 na si Games. Pakinggan po natin.
6: Narinig nyo naman speech ko eh. Kaming tatlo, ni Senator Lacson at Senator Drilon, December 12, date tayo, lie detector test. Kung kumita ako ng 5 sa projects na inawakan ko, di ba, dito sa SEA Games. At tanungin ko rin kayo kung kumita din kayo.
4: Tamo, example lang yan. Mukhang may history pala ito.
2: In fairness naman pala, even before may ganito pala. Pero matapang din ang pahayag ni Senator Alan. Yun nga, investigahan nyo.
4: Noong 2019
2: yun.
4: Oh, pero ngayon, mukhang nung nabanggit, parang, para kang, di ba, parang mukhang binuhay yung mga patay na ugat.
2: Oh, yun ang.
4: Sabi nga ni Atty. Topacio.
2: Correct.
4: Mabuhay kayo ang mga patay ng ninyo.
2: Sana pinakuha okay mo rin kay Erwin yung nasa FB Live na audio.
4: Sandali lang po. Alright, dyan po lamang kayo. Kami po'y handang-handa na para po sa ating malayang talakayan diskusyon sa mga isyong pambayan.
7: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3.
8: God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
9: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
10: Be inspired and learn about the Word of God.
11: Bigyan ng mukhang balita.
12: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
13: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
14: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
13: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
15: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
13: walang kulay, walang kinakampihan.
5: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
13: At wala rin inaatrasan.
15: Ibinabalita namin lahat ng
16: Miss Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Dina Silvian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa, puno lang mula sa pagduon ng balita. Paghapon sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng ganyo. At makikating ko nila sa inyo ang balita.
12: Momo Bruno, Amy Atenza po.
19: Arles, The Sun is

0: nasa linya na po ngayon ang Undersecretary for Governance and Operations ng DepEd ukol po dito sa kauna-unahang active threat drill sa mga pampublikong paaralan. Ginawa po ito nitong nakaraan dito nga sa Manila Science High School. Kasama po natin si Dr. Malcolm Garma. Magandang umaga po, Dr. Sir.
1: Yeah, magandang umaga, Ms. Chat-Chat. Magandang umaga sa mga taga-subaybay.
0: Oo, good morning po. Tama po ba, sir, itong first active drill natin na ganap siya this week or last week? Dahil po ito doon sa nangyari sa Tacloban school shooting, ayaw man nating maulit pero at least pinaghahanda po natin ang mga estudyante just in case may similar incident na mangyari in the future.
1: Yes, Ms. Chat-Chat. So, nangyari ito last July 15, last Wednesday. At tama, sa Manila Science High School natin ginawa ito sa Manila, no? At because of the Tacloban incident natin, so isinama na namin na Ms. Chacha, no? Doon sa mga protocols namin, itong active shooter or active human-induced threat drills natin, no? So alam natin na very institutionalized na yung fire and earthquake drill natin. Pero ito yung hindi natin talaga nabigyan ng pansin dahil hindi naman natin nakala na pwedeng mangyari ito, no, sa ating mga paaralan. So, yung active shooter drill na ginawa natin sa Manila Science last Wednesday is basically to gather more information, no, at para nang sa ganun mas patibayin at palakasin pa natin yung protocol natin on this kind of incident.
0: Oo. Sir, sino pong ahensya ng gobyerno ang katuwang nyo po dito sa tinawag nyo nga po na protocol Run, Hide, Fight?
1: Basically, PNP, Bistiatcha, no, ang kasama natin dito. But of course, hindi lang dapat PNP and DepEd ito. Kasama din natin noong drill natin. Kasi after the drill, nagkaroon po tayo ng workshop. So, para mas holistic yung ating approach, hindi lang yung actual incident but what happens also after the incident. So nandiyan po yung tinatawag natin yung mga psychosocial interventions natin, and at the same time syempre Ms. Chacha, importante yung prevention talaga, no, yung preventive measures para hindi na umabot dito. So maraming naging partners dito from other government agencies and of course private sector and non-government organizations.
0: Ito pong gumaganap na active shooter na nakikita natin sa video, mula po ito sa hanay ng PNP.
1: Yeah, yung pong actual simulation, no, yung nag-conduct ng drill natin sa pakikipagtulungan po ng DepEd with our PNP National Police.
0: And high school students muna yung unang sumalang po dito sa drill na ito.
1: Yes, Ms. Chacha, no, pero again, sabi nga ng ating secretary, Secretary Sani, na once na ma-perfect na natin yung protocol, then i-roll out na natin to sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas.
0: Kung mali po ako, no, correct me if I'm wrong, tama po sir, ang earthquake drill talagang ginagawa po ito taon-taon sa lahat ng mga eskwelahan po natin yan, sa mga pampubliko at pribadong schools. Ito po bang active threat drill natin? Ganun na rin po ang mangyayari ngayon? Sinimulan lang dito sa Manila Science? Sige po.